Oyoyo, mwingise to kuranzeka ka xiyenge xo rhanga ka siku ra namuntlha hi fanele ku va hi ku tivisa ta matirhelo ya hina. Tiva leswaku hi nkarhi wa 5 ta va hi kuma mahungu kwala emisoro provincial di.

0: Kenjimuka na emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique.
1: Kunene e kola ifikile kwa singwe ilongoloka kashenge soranga kasikona na muntla 23 ka ngweti ya mawana ka julo 2026 na muntla ileka omune le navela ka leswa komintire yina kunwana kunwana la uikumaka na urkona ikufikela itindlela le dinene ka vupangala tibya mintirho ya Radio Moçambique Msuru Provincial di Maputo ritori lumba David Ntimana lweye a navelaka ku va swin'we hi pfuka hi landza a makungu ya hina lawa hi ma lulamiseka ku va ma landzaka siku ra namuntlha hikusa ma rindze hina hi nga maluka ku va hi ma landza.

God, xileswo na wena u fanele ku va pfuka u ndzulukela siku rin'wana u nga tshuka van'wana va ku vona na u gwira kasi hi ku gwira hi leswi u ti sindziseke u lavetileke hinkwa tindlela ta ku va u swi endla u samakunga wena a wu ma navela ku va ma va ni humelelo kambe loko u pfukela ku va u ngurangura u ta ngurangura u ngurangura mbilu yi vava hlomuka hambi ku va siku rin'wana se u sungula ku va u wa heyi matsovo kasi ya ku tsundzuxa leswaku u fanele ku va u pfuka kunene u tshika ku ngurangura hi na 5:11 xi mintirho ya radio Mozambique imsur provincial de Maputo. Za ku isile mabela ya ntsentla walowu kunene vumbiwaka hi vamakwavo va le emugangeni wa Trevo i Ditu na Kitu kasi swo swi rhamba Mr. Shongo hi mi vitana nhlonge.

0: Male, hayi khona van'wana va yi lavetela hi tindlela ti no byaleke, van'wana va yi lavetela hi tindlela ta ku biha, van'wana va badla xinyukwana na va lavetela a mali leyi, kambe loko se va yi kumile van'wana va xanisa van'wana. Kasi va kona lava loko va yi kumile mali leyi, heyi, se va fanele ku va hinkwavo mugangeni va tiva leswaku ha se a yi kumile mali. Mabela ave yena za lwi murhambeka kusukela xifundzeni xa Mugodi na Wachiri kombaka 5:40 minutos. Nkarhi lowu i wa ku va yi tsundzuka ti humeleleka siku ra ku fana namuntlha ka malembetolo, nkarhi wa matimu ya siku. Vuyingiseti lebyinene.
1: Matimu ya siku.

Namuntlha hi ta tsundzuka ku velekiwa ka Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, hi 23 xika mawana a nga dludliwa 1892. Loko Haile Selassie a velekiwile, vatswele va mu chulile vito ra Tafari Makonnen. Selassie a velekiwile emugangeni wa Ejiyersa Goru. Hikuva a nga velekiwa a rixakeni ri lava a va rhangela vuhosi bya tiko hi ku famba ka malembe ya 1930 ku ya fika 1974 a ve hosi ya Ethiopia. Selassie a chadile hi 1911 na Waizaro Menen, n'wana hosi Meneliki wa vumbirhi, na hi maendlelo lawo a nga sungula ku vitaniwa Hosana. Loko hi 1913 ntukulu wa hosi Meneliki wa vumbirhi a sungula ku rhangela vuhosi bya Ethiopia, Selassie se a sungurile ku hanyela timhaka ta vuhosi ra tiko. Hi ku famba ka nkama, ntukulu wa Meneliki wa vumbirhi a sindzisekile ku tshika xitshamo xa vuhosi hi huvu ya tindota ta Ethiopia leti a ti murhwexa nandzu wa ku va a silimukile. Hi nkama wolowo ku hlawuliwile Zewdito, n'wana wa xisati wa Meneliki wa vumbirhi, a ku va rhangela vuhosi. Haile Selassie, loyi nakona a vitiwa hi vito ra Rastafari, a hlawuliwile ku va a ta va hosi hi 1928, mhaka yi nga hetiseka hi 2 ka November wa 1930, ndzhaku ka loko hi 2 ka April wa 1930 ku luzile vutomi hosi nkati Zewdito. A ve nkama wolowo Rastafari a nga cinca vito a va sungula ku vitiwa Haile Selassie. Selassie a ve hosi ya vu 225 loko ku hlayiwa hinkwavo lava nga kumeka vuhosini ra Ethiopia ku sukela nkama wa hosi Salomao na hosi nkati Saba. A ve ku famba ka vuhosi bya Haile Selassie ku nga tsaliwa tshinya ra ku sungula ra minawu ya tiko ra Ethiopia. Mhaka leyo yi humelele ndzhaku ka loko tiko ri hlaseliwile hi mahlaza hi mintamu ya vuhosi bya Italia, mhaka yi nga humelela hi 1935. Ndzhaku ka ku lwisana kukulu xikarhi ka mintamu ya Italia wa Benedito Mussolini ni makhandza Ethiopia, Haile Selassie a game hi ku ya chavela Inglaterra hi 1936. Hambiloko a kumeka matikweni ya vambe, Selassie a ye mahlweni hi ku lavetela tindlela ta ku hlongola mintamu ya vuphange bya tiko rakwe. Hi nkama wa kona, handle ka vana va tiko, a kumile ni nseketelo wa mintamu ya vanghiza. Vupfukeli lebyo byi gamile loko hi 5 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1941, Haile Selassie a tlhelelile Addis Ababa ntsindza ka Ethiopia a va tlhela a nghena xitshan'wini xakwe xa ku rhangela vuhosi bya Ethiopia. Hambiloko hi 1955 atikweni ku tsaliwile tshinya rintshwa ra minawu ya tiko, hi 1990 ku thindekile makungu ya ku hahlula mfumo wakwe kama lowo a endzela tiko ra Brazil. Makungu lawa ma lukiwile hi German Neway. Hi 1963 Haile Selassie a kumekile ka nhlengeletano leyi nga vumba nhlangano wa matiko ya Afrika. Hambiswiritano, ku tika ka vutomi loku nga humelela hi ku famba ka malembe ya 1972 na 1973 ku sungule ku xukuvalisa vana va tiko, mhaka yi nga endla leswaku hi 12 ka Sunguti ya nga Janeiro wa 1974 ntlawa wun'we wa masocha ya tiko wu pfukela wu tlhela wu hahlula vuhosi bya Selassie. Haile Selassie a game hi ku luza vutomi 27 ka Agosto wa 1975. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku velekiwa ka Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, mhaka yi humeleleke hi 23 ka mawana nga dludli wa 1892. Nongonoko lowu wu lulamisiwile.

45 minutos famba ku ya fika kusuhisinene na 10 ya hora hi xin'warikhale ta va yi nghena ka gingirika Maputo. Kambe na yi nga se nghena ka gingirika Maputo tiva leswaku Radio Msambiki Msori Provincial de Maputo a xavisa swiphephana swa ku rungula swona maxaka ni vanghana hi mali ya 10 metikaxi ntsena. Swiphephana leswi nga swi kuma kwala hi Msori Provincial de Maputo, munti kumeka ka rua da resistencia ka nhlayo ya 318 doropeni ra ka Matsolo. I swiphephana u nga swi kumaka na kona ka tindhawu hi ti xaxametelaka hi ku landza tani barra ka Futurmedor ra Mateo Jordan Simanga Bayra Ferroviario ka Mateo Jordan Simanga Palmeira ndi ka Taninga barra ka Vusisile barra Mwatibyana barra ka Kadakwal Konkwal ra Cabral Francisco Saban xihlaleni xa Kanyaka Papelaria Carlos Chambala Ululwani barra ka Armando Shop Bayer Matendeni Quarteron 68 Andrade Nyabinda Saf barra Libertadi Quarteron 14 barra ka Mwamnyingi Bayer Dush Abuani

0: O mpox.
1: O mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hey, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, na hambi vakulu va vanhu njhe.
3: Oh, phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, na mixeweni munene nada.
4: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko, loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndzhaku ka ku va mati ma tshwile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu sali ko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu, swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini, a dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa.

Jaime Ntobe loko a yimba timhaka ti humelela ka mindyangwini yo hambana laha u kumaka leswaku ku ni xihlawuhlawu ku ni lava va nyikiwaka risima vabyele van'wana va vilekisiwa sweswoleswo a zama ku va a bandleve ku va hi tiva leswaku vabyele vanuna vansati va fana kambe mandrake ale swi nga endleka leswaku a xi nhlambetwana ka xikumaka hi ndlela yinene leswi mi endlaka ku va a va ni ku ndzulukela a va ni matuwetuwe.

0: lawa ma ku luyi ki ka xiyenge xa ku sungula Albert Paul.
1: Inkomu swinene Domingos Makalani hi swin'we na Alberto Paulo, hi khensile mavonelo lawo, hi khensile hinkwato leti u ti landzaka, hi ni ku tshemba leswaku ku nga ri khale u ta va u yi tisela man'wana mahungu mayelana ni ntirho lowu landzaka, laha u nga ta veke se u twile a swifuva swa vahanyi tiko va muganga wa Matolario.
2: Na kunene David Ntimana, ndza ku ka mahungu lawa hi matiweke hi Domingo Zimakala na kumeka ka Matolario. Hi ta ya mahlweni ni mahungu lani a xitichini xa Emissor Provincial de Maputo a Radio Mozambique kusukela doropeni ra ka Matsolo. Hi ta lavetela Rigoberto Xisano a kumeka a mugangeni wa Pheseni a xifundzeni xa Kan'wamba, lani ya Pheseni murhangeli wa xifundza xa Kan'wamba Carlos Musanyana Karapfuxela a ndhawu leyi ku rheliweke kona mindyangu leyi khumbiweke hi mintirho ya ku yakiwa ka chapu Safira Mozambique, chapu leri ri yakiweke xifundzeni xa Kan'wamba. Lava a va kumeka va hanya ka miganga ya kona va rhurhisiwile va yisiwe ka ndhawu yin'wanyani hi ya kona hi ya kuma Rigoberto Xisano. A ta ka ni mahungu lawa a kumekaka a mugangeni wa le Pheseni. Rigoberto Xisano i rixile hi wani mahungu lawa u taka na wona kusukela a ndhawini leyi ya xifundza nkulu Maputo rixile.
3: Seti wa Radio Mozambiki na kunene nengulani haleno a Pheseni mpela na xifundza xa Kan'wamba namutlha ku ikomo vengi seti wa Radio Mozambiki nengulani haleno a Pheseni mpela a xifundza xa Kan'wamba lani ku yakiwaka tiyindlu ta vanhu lava nga susiwaka fabrika ku nga yakiwa fabrika Safira Mozambiki, vanhu lava susiwile namutlha va yakeriwa tiyindlu ta tinene lani a Pheseni B. 43 wa tiyindlu ti yakiwaka lani kora vanhu lava nga susiwa a Safira Mozambiki. Ka karhi secretary de bairro wa muganga lowu wa Pheseni a nga ta yi hlamusela i nkongometo wa tiyindlu leti vanhu lava ta hi kwini hi projeto muni leyi. Xa ku sungula vito
4: Isabel Filimon Zita, ni musekretari do bairro B. Na vanhu lava ni ta ka va yi amukela lava buya hi xikoxana la ku va susiwaka hi mpreze Safira.
3: Sweswi va tshama kwini brika tiyindlu leto yi ta yakiwa va tshama kwini?
4: A tshama kwala xikoxana.
3: A ta suka mayini ma mutsakile hi tiyindlu leti projeto leti?
4: Hi tsakile ku va buya ku sekula ka Pheseni, loko va buyisiwa lani swinyingi swi ta ka cinca.
3: Swi nga ta cinca ku fana ni yini?
4: Fana ni matshamela sa hi loko va le kona laha hambi xipiritana xi ta humelela, a xikwadra xi ta humelela, a swikolo maladu swi kona swa ku swi ta presentera kona.
3: Swoswi mayini mahanyelo akakalo wa Pheseni B?
4: Mahanyelo ya hanya kahle manene. A komunidade koko a loko a muganga wu kula ni matshamelo ya kona wa rilarila hi lowu yivi li humelelaka maxi a mahanyelo manene.
3: Va yiva yini?
4: Mabenji ya vanhu a makomune ya mimitini.
3: A abstrato.

0: lunghile per vanno a tai vangano ma difficoltà
1: no no si va fine in strada ci si va fine
0: si mi smena si calum gala sola mgagala
1: oh si calum le si angana sola e su strada ngofu ngofu ne mati come una mashitsongo si cala in mati sa ku kula ka muganga vanhu lava taka hi masidati va suka ka makondisons maxelo ma ku se va na makondisons ya ku distribuera mati ni magezi
0: kalimambo secretary dubairi wa bcnb na a vulavula hi projeto leyi akiwakiwa ka 43 va tindlota vanhu va nga susiwa a xikoxana a kunga kwa akomponi ya Safina Mosambiki namuhla a murangeli wa xifundza lexa ka N'wamba tatana Carlos Musanyana a kumekalani ka ndhawu leyi ya bcnb ben a vona hi kusuhi hi projeto leri hi ku yakiwa ka tiyindlu tindlu ta ti ri ka mapercentage ya ku tsakisa tin'wana tiyindlu to veketeriwa mabarot swinyingi swi endliwaka lani a projeto leti mati matata xipiritana ni xin'wanyana xin'wanyana swi ta buya ku hlayaka Carlos Musanyana a nga ti swidoriwa xifundza xa ka N'wamba kusukela a bcnb Rigoberto Sisano na Lelela.
2: Inkomo swinene a Rigoberto Sisano kusukela a bcnb laha kunene u vonaka hi kusuhi malandzelo ya mintirho ya ku yakiwa ka tiyindlu leti kunene vanhu lava susiweke a mugangeni wa xikoxana va rhurheliweka ka tona kambe ya mahlweni ku va hi kumana na Rigoberto Sisano loyi a kumekaka mugangeni wa le bcnb Rigoberto a ha le mpfhukeni na a hi tisela mun'wana ni ku tshemba leswaku a ve nkarhini wa kona a bula ni murhangeli wa xikanekiso xa bcnb
3: i mamana Ofelia Mugabe vulavula hi mvuyelo wu nga kona hikwalaka ku simekiwa ka machapu mantshwa mugangeni wa bcnb nambini ku xifundzeni xa ka N'wamba a vulavula hi chapu leri Safina ra Mosambiki ri kumekaka ko a xikanekisweni xa bcnb leya kusuhi ku fambeni ka xitarato xikulu xa nhlayo ya wumune
4: a projeto leli la hi tsakisa a ku sanguleni la ku losa vayingiseti va radio leli radio Mosambiki hi tlhela ni hlaya swaku na hi khanela hi bcnb u hi lava ku hlaya swaku a projeto leli hi tsakisa hi ntamu porki a vanhu lava boyisiwaka lava kwarenta yo mafamilia ni tinkereke timbirhi va sukela hala a zona la damu laha ku fambaka kona xitarata lexi ngo yeni kwatru va wuya haleni a loko va wuya haleni ka hina va hi wuyisela nhluvuko va hi wuyisela nhlavuko va la ka muganga lowu hi nga ta kuma magezi hi vona hi nga ta kuma mati ni switarati swi ta tshamiseka a gora leswi hi va navelelaka swona ku loko va fika lomu va ti komporta ra benji maxelevi leya va ka xona hina i ku hi hluvuka na vona
0: swin'wanyana swikhali swa
4: muganga a swikhali swa muganga swi nga kona hi ntamu a ni navela ku byela a xitshungu lexi navelaka ku nghena bcnb swa ku loko va lava a matirino va nga hambi va tirha padlariwa hi vanhu lava va fambaka va maaparcelamento laha ku kala li nga pheni hi ni guwa hi ntamu swo swa mukapani hi ni guwa hi ntamu swo swi a maholani maxini la ku hlaya leswaku na lava mahaka leswiya i vanhu lava va ngo humelela va tigwela swa ku vona va wu tiva ntirho hi la ku xamara tensangu ka xitshungu lexo swa ku mi nga yeneni mi ya ma tekeliwa timali ta n'wina na muya yaka ka ndhawu leya na purki na a mfumo wa swi kontrolara hinkwaswo leke le mukapani ku ni lomu va kumaka munhu xa a ni dyiwa tilakwe va muhlongola va nga ti heteli nkama i xipasu xa yena a xa madade ya tinsawu leli hi li vekaka laha eke mi nga tshuki mi heteliwa nkama hi leswo na n'wina va mi chaviselaka mi nga n'winyi va matirini mi nga ni madwati hambi u nga na dwati na watwa swa n'wina xipasu lexi nyikiwe guverna u nga chaviseliwi hi vona u saka wu fiya wu kapu a mfumo u tirha swona u ta tlhelela ya xipasu xa ku

0: Hoxi ku vala mngani, i mhaka munhu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Humaka swona leswi.
1: Ni nge humika swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela hambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno, phela hambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

0: kupfumala ka ntsela machuma mbirhi ya timinete ku va hi fika le ka 15 yo rexe nkarhi wa mahungu.
1: Bola na mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikarhi ka kampu, a kalta mbelo wa ku sungula, a kalta mbelo wa mbirhi, a fulamela a ya mahlweni, a ya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo a nyimise ntlangu.
2: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
1: Kasi yena a endla yini?
2: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
1: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
2: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
2: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Ku newa ka ma hi nga ni pfuna xana?
5: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.

0: emhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xi pezi ben
1: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phe
0: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swi lilana ka majela
0: loko a li leswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa matsawutsawu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

ta famba patsi loko wo tshika a ndzilo wa wena u ta timeka nakona va le ndzilo wa ku rhumisa a u timeka ndleleni ti vonele ke ku va u timekeliwa hi ndzilo wa wena tshivelela swo oke xirhami lexi.

kumu swinene Roberto Mundlovu ku va vuswikoti le ku va u hi fikisela mahungu ya nhlikani lowu 15:05 minutos muyingiseti wa ku rhandzeka loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana TikTok na u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa hash hi kumeka dorobeni la ka Matsolo Rua da Resistencia ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordan Simango kule bairro ferroviário ka Mateo Jordan Simango wa Palmeira ni le Taninga Baraka Vovó Cecília le ka Ngomatibyana Baraka Kadakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão le xitaleni xa Kanyaka Papelaria Carlos Chambale le Berluan Baraka Armando Shop le Matende na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda Saef le Bar da Liberdade da Quarteirão 14 Baraka Mwamunyengi hi le Bowane a Bairro 2 ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u ti rungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provinciya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena

0: district rin'wana ku la ku hiya ka ma ka hiya ka maphoyiseni hi tshindzekela hi hlaya hi nga swi sixtireni hi nyima hi le kule swa ku leswi a swi ni lumbi ku n'wana lweyi kumba wa mina hina hinkwenu komi xitshungu hi fanekele ku hi ya prosimara hi ya ka maphoyisa hi hlaya loko hi vona muchumu swa ku swi vona swa ku a swi fambi swo maphoyisa hi wona ma swi tivaka hi wona ma nga ta landzelela mhaka leyi a ku za va ta kuma a solusangu swa ku la ku enceka yini se hina hi le ka gurupu leyi hina hi tirha ni vanhu van'wanyana vanhu va sound social hi tirha ni vanhu va migration leswi lomu maputu hi nga ni frontera lela ri sano gracia vhela swa enceka swa ku a vanhu va khaluta na va ya le Joni lava nga na mapasaport se a vhiki leli hina va lomu ka xipfundzakulu xa maputu hi ta hamba ma-activitat swa ku hi famba hi xipilikara vanhu swa ku a mhangu lowu wa ku yiva vanhu swa tsimbisiwa hi ku a nawu wu mugwava a swa ku munhu wa ko loko a endla leswi a ta ya jela a kumbirira seja a 20 years ya jele loko a endle swa muchumu swa ku nge hi leswi swi ni a ku gwevisa loko kukulu hi ku swona swi muchumu swa ku swi grave swinene ngopfu loko a li wansati o vana na va endliwe swa ku nge hi leswi
1: na hi nga siya mahlweni dotara Dolia u vulavulile hikwalaho ka ku va ku vhikeliwa mhaka ya ku va ku susiwa vatsongwana ka swifundza swin'wana swifundzankulu swin'wana va yisiwa ka miganga yin'wana na vo kanganyisiwa hakanyingi mhaka leyi hi ye hina xitshungu hi yi endlaka leswi ni nga ni xin'wanana ni se loyi nga ta ni salela ni n'wana kaya hi ma ni pimisa swaku loko no ya ka Gaza va ya ni nyika n'wana a ku va a ta tendela n'wana wa mina ni tlhela ni fika lomu ni nga mi tenderi hi laha swi lavekaka ha kona n'wana luya ni swoleswo swa tsimbisiwa hi nawu a swi laveki
0: a swi laveki swa tsimbisiwa a swi laveki vhela swa tsimbisiwa futhi a ku na ku a n'wana loyi a nga mi teka u swa ku a wu mu khomi swo lomu swi veka hikuva a n'wana luya i n'wana a nawu hla swa ku a lweyi wa ku a nga ri na joint one i n'wana
1: a nga fanele ku tekiwa
0: ya ntirhweni lweyi a faneleke ku ya xikola ntsena a ntirho wa n'wana lweyi wo koku ya xikola a hi wa ku a tshama ni n'wana wa lweyi kombiwa luya hi mhaka luya ni ma-conditions a hi swa ku hi teka n'wana lweyi kumbe tende a famba ya xavisa matandza a hi swo a nawu wa tsimbisa hina vamamana hi swi tshikaka swa ku vana va hina va tekiwa va ku ta a hi endli swo ni hina hi fambaka hi famba hi lava vana pura va tshama emakaya ka hina va tirha kumbe va sala ni swivanana kumbe va kukulaka ntari kumbe va tirha yini hina hi kumeka na hi nga wu sigiri nawu hi kumeka na hi johile loko hi ya teka a vatsongwana lava pura va vuya va ta hi tirhela hambiloko no pimisa swa ku pura ni gama ni mi nyika mali a nga se va ka swa ku ya tirha a n'wana luya a swa ka n'wana loyi a tende a dyondza a ya xikolo a hi pura a tshama ndleleni a xavisa a pura a tshama tendera n'wana mun'wana puriku leswi pfunisi hi xilungu va le humakriasa tenderotra kriasa swa ku xin'wanani xi tenderaka xin'wanani xin'wanyana si nhambi hi xona xi se swi tiva nhambi hi ku hlamba njhani xi ta salani xin'wanani xi ta xi tendera khwatsi vhela hi ku hi leswi hina hi swi lavaka ku hi ta ka hi nga hakeli mali ya yinyingi a munhu loyi u nga mi teka maphoyiseni purke se a nawu a nga kumbiriri a nawu u lava ku kumbiriwa hinkwenu tende hi kumbirira nawu nompodi hi teka vana ka Gaza kumbe kwini swa ku va vaya va ta tshama lamaka ka hina ni vatsongwana va hina nata a munhu wa mukulu ya fanelaka ku tendela n'wana
1: kambe ku ni mhaka yin'wani vo vatsongwana lava hi ku vona ku xaniseka emigangeni ya vona va baleka u va kuma a junta hi xikombekiso va fikile a ni vhiki min'wana a nga nga hlamba wa xaniseka u mu vutisa u kumeka lani makamuni ntwini swinga humelela hileswaku kaya a matshamela makoni semina ni lo maputu a ku vani lava ntirho loko hi va kuma vatsongwana va kutani hi va endla yini
0: kan mampu leswi endlekaka ku munhu un'wana loko a kuma va kutani u mi teka muka na yena laya na yena na ku yena a endle swa ku twala a swi twali laya swa fana ni ku u mi yivile ku ni mfumo va ngu xigava ni xigava xi ni asawu social ku lava ku teka n'wana luyana mi n'wi heleketa ku ni asawu social ku ni swikwadra ku ni maprokuradoriya a nga lomu va nga ta landzelela process swa ku n'wana luyana a ta gama a tlhela a muka a ka ka yena maxa hi nga teki n'wana lweyi mukaka ka hina wa ku hi nga mi tivi hi ta ku na hi pini swa ku hi yo mi hlayisa ku ni swikwadra ku ni maprokuradoriya ku ni masawu social a nga lomu ku nga ta landzisiwa proceso a n'wana lweyana a za a ya tlhelisiwa a ka ka yena hambiloko n'wana lweyi o kumeka na balekile porke vhela swa yinceka swa ku n'wana a balekile maxa swa tsimbisiwa swa ku n'wana hi tshama na yena na hi nga mi tivi ni swa ku n'wana hi mu tirhisa a ya ntirhweni porke ni nga hlaya swoleswo hi ku a xike hi koku ya ntirhweni loko a tshama kwalaya ka muti puragama a holeliwa mali
1: hakanyingi ha va vona vatsongwana ni swibakidani ni mixo hina lani hi nghena ni mpundzu wa ku ka ha yo mphumu a loko hi famba la ndleleni hi kuma na vona vatsongwana va ni swibakidani mun'wani mabixikoto mun'wani matandza mun'wani tifiyosi a loko mu cuvuka n'wana loyi a hali ka ntanga ya ku va a ya xikolweni u mu konanisa ku lava ku tiva swa ku a i mhaka muni ke a ku mina ni tshama ka titiya u tshama ka titiya se kwatirora lowu u le ndleleni hi mhaka muni ke hi mhaka ku tendi ni ya baxa ni ya ku xaviseni u vule leswaku loko hi endla leswo hi wu yivi kambe n'wana loyi na yena vo a pimisa leswaku o tipfuna ni ku va a ta pfuna a mamani kumbe kokwani loyi a mi hlayisaka hikuva hakanyingi vana lava wa va kuma leswaku a va ha na vatswele a tshama ni kokwani wakwe se a vona ku xaniseka a vona leswaku kokwani na yena wa xaniseka hikuva a zama ku va a va hundla na swikarhata loko swi kutani haya ku xikwadra ha mu yamukela n'wana lweyi hi endla yini kumbe ku nga va ku ni ndlela yin'wanyana ya ku va hi mu pfuna n'wana lweyi
0: hi nga mi pfuna n'wana lweyi vhela porke ka ximpfundza ni ximpfundza ku ni masawun social leswi ni nga hlaya swona maxa hina a hi nge mutsimbi directamente maxa ya mi vitana vovo ya mi vitana a lweyi a kumbe hi tihi yena titiya hi ta tativa swa ku kwenceka yini n'wana lweyi hayi yini n'wana lweyi a le ka ka a minkama leyi a le ka ku xavisa a xikolo a wa famba a nga fambi porke a lava va tshamaka ni vana va ni obligation ya ku va va tendera va ni obligation swa ku n'wana luya a ya xikolo a na wa tsimbisa swa ku a n'wana luya u mu teka a xavisa hambiloko u mu hlayela a papa luya o a vhovo luya podi hi vulavula hi n'wana ku ri wa ku tshama na vhovo vhovo hambi hi ku famba nga kwenti maxi a n'wana luya swa tsimbisiwa a hi para a famba a ku xaviseni lomu xifundzakulu so hi ku hi xitirato a n'wana luya podi a biwa hi mimovha va ta ku hi mhaka lweyi a nawu mi byelaka swa ku pira a tendela n'wana loyi a nga mi tendeli podi a lweyi a papayi o a vhovo o a didiya se a kumekaka ku a khomiwa hi nawu hi ku a leswi swa nga a deferila yela wu kwidara n'wana loyi a nga yincanga ntangu swa laveka ku hi tshindzekela hi lavetela a maxaka lawa kumbe a sosiedadi ya switwa hina tenki sempre hi vitara ku a vana hi va rhumela xitiratwini a xonganga a loko hi mi rhumela xitiratwini a xitiratwini ku ni tinghozi ku ni minchumu yinyingi leyi nga yinceka yi nga yincekaka na hambi swo swa ku a n'wana luya loko a tshame laya a ni mimpimiso yin'wana a khomiwa hi mimpimiso ya ku a yi kahle hi ku a tshama xitiratwini a kumeka ni vanhu na va yenca minchumu swa ku a hi swoo na hi puda ngheneliwa hi sathana luya hi mhaka n'wana lweyi a nga le ka ambiyenti lavatsongwana a le ka ambiyenti lava vakulu ndawu hina kumbe va papayi va vhovo va titiya tendi hi swi tiva swa ku a n'wana loko hi li na yena hi mu hlayisisa ku yini inga muveke ni mwana na anga sevani aidadi shako ayashitraduini ya hito shako yungkwenu loko imuisa laima kayola waku yukuma shako mwana lua ashaiseka maji ingatika yukuma na ningozi ya ikulu yaku amzoku itaka mayuku lokani oshitiva ntao leshinga sho ayashitikeni shako iteka vana vayashitraduini akushaviseni basha itekeni vana vayashikoli loko vatakula pelo menji nakahambi madzoito anju se angava idadi yaku anawunga kutsimbisi
1: kola ka vana la kuni alani ka kushavisa swiba va kushavisa matandza hi vona ngopfu swijahani atintombi hi makhambi manyingi hi leti ti tlulelisiwaka ti ya endliwa mikhuva yo biha hakanyingi alwa endlaka michumu leyi anga vanga li munhu wa le kule awa humelela munhu amugangeni hikuva a sukile malembe ndzhaku hi swi tiva leswaku mama Narisene a tshama laya ka va vizinyo laya a ya humelela saseke swinene a tshamisekile se a sungula ku va vitana swintombani swin'wanyana swa lomu ya mugangeni lomuya a kuma ni vona mina swi ni nga xongisa swona hileswaku ni tirha hala Joni hala va lava vanhu hala Joni pura va tirha a teka vana lavaya a famba na vona ndzeni ka vhiki leli i ntirho muni lowu u endliwaka hi procuradoria leswaku vatsongwana lava va swi twisisa na vona leswaku a swi faneli a ku va va tlulela hikuva hakakunene leswi swi yaka swi ya humelela hala a swi tiviwi hi munhu
0: a ntirho wu hambiwaka hi procuradoria vhikili lowu sukela kona ka ku hi bula hi timhaka leti kola a radio a xifundzakulu xa Maputo hi na hi ku hi famba hi ya ama lomu ka maparage ka ma interprovincial ka maparage international ku ta fambiwa hambi hi Resano Garcia hi ya vulavula ni Xitshungu hi vulavula ni lava va fambisaka movha liya ku ya Joni hi ya Marakweni na hi tirha ntirho lowu hi na hi sensibilizara a komunidade ku sungula swaku a leswi swa ku fana ni leswi hi nga swi enceni porque yo hona a vatsongwana lava swaku mundzuku pudyali vatsongwana lava a va ta khoma tiko manji loko na ku enceka leswaku vatsongwana lava va yisiwa kumbe Joni va yisiwa michumu swa vanhu lavakulu swaku michumu swa ku a vatsongwana lava swi tivi hi ta hona a ku vatsongwana lava swaku a mundzuku a ta vana va le vanhu a ta vana va le vanhu a va ta khoma tiko leyi se hi bula ni vatsongwana hi bula ni vapapayi hi bula ni sosiedade hinkwayo na vo va mutorisi leswaku va nga teki a vanhu porque a lava vatsongwana lalo loko va tekiwa lava a makhambi ya manyingi a va na mapasi vo famba so hi ku va mutorisi ta a xivezi va teka lava driver lava na va teka lava vatsongwana leswaku vo va ta kuma mali va ta va nyika mali ya ya ku tlula mali liya ya ku pakelisa se vona na va lava mali vhela va teka maxilo ya ku va kumiwa i jele xa swaku hi yehe na yehe a mu tekaka munhu luya pura a suka for example a Joni kumba ya Swazini se hina hi la ku hlaya leswi swa ku a ku teka a vanhu ku teka vatsongwana ngopfu vatsongwana ni vavasati va suka lomu a xifundzakulu va ka xifundzakulu xin'wana kumbe na va suka Musambiki va famba ka tiko lin'wani thank hi swi vona swa ku a wutsongwana lweyi a ni mapasi hinkwaswo swi basile a va papayi va yena va mu tshembisile va swi tiva hinkwaswo leswi se now hi khomiwa hi ku se hi ya pfaleliwa jele porque ama i khume ni ntlhanu ni yin'we a tibye swa fika 20 ya malembe na muna a tshami jele
1: mhaka le
0: hi mhaka le wa swi vona swaku a malembe manyingi ya ku tshama jele se a swa ku no swi enca hi ku ni lava malenyana kumbe ya marandi mangani purasuya leswaku wenisa u pode u tshama 20 a jele futhi loko a ni vatsongwana ni vavasati swa yingiseliwa aku gweva i ku yini apena aku gweva ka ko swa yingiseliwa se hina hi la ku byela hinkwayo sosiedade hava ingiseti na utule nguwa hava ingiseti shaku inga fambi ima kali ya kuteka vanu kumbi vajuni
1: shakana mapasi
0: amunu ata famba yeshe loka kulile ata tratara mapasi loka kulile ae pra famba kwa hala juni hakuna lisha shunenu na angana mapasi tenga ni mapasi fusi loka linsongwana tendi na angali yeshe anga famba yeshe tendi na hali umunu wa mku na ni munhu wa mkulu o papa yo mamana o papa na mamana na va pfumelile na va hambe adokumento na va tsalile swa ku ya mpfumelela swa ku nwana lwe aya joni kwa yaka manyana ntangu ileso ilava ka ku hlaya alenka ka leswi hala hina lembe ni lembe ya sensibilizara avana swa ku vanga fambi ndlela li ikundlela leyi bihile hi nga va na yona vatsongwana va hina va ku mundzuku a va ta va na vale va tihosi ta tikulela Mozambique so loko na hali hina va papayi va kona kumbe maxaka ya kona na henja lwi se lwi a tekwa hi handleke purisi lwe hi nga naveleni loko hi vona lwe wa titiya lwi swa ku hi axongile se na wo teka n'wana wo munyiketa swa ku ye a muteki a ta tshamiseka kwini kwini mamani ni mamani o xaka ni xaka ku lava a tshama ni xaka lalo a ta tshamiseka wona wu swi tivi swa ku mamani luya a za a phatima ku taniya ncini leswi a yincaka swona na ku ya a nga ta za hlaya swa ku ncwini swa ku yena a yenca yini hala layana yena a lava ku teka vanhu lavaya ku a teka vatsongwana lavaya a ta ku mamani yena a nga pimisi swa ku vana lavaya ta va onha o pimisi swa ku yehe a ta consider nchumu a hi swoho leswi swi fanekelaka.
1: A go va hetelela mabulu ya hina Dr. Dolia marito ya ugamu kutsatsia ngopfu vo va mamana lava va vasati lava hi makhambe manyiki va taka migangeni va fika va kanganyisa avana hi nga va byela hi hikuva hi makhambe manyiki na vona hi va mamani kambe va teki vana va vona va teka vana va vanghana va teka vana va vavizinyi va ku a hi fambeni i ntsatsi yimunhu hi nga va siyelaka
0: hi nga va byela swaku hi xilungu va le nomfasa zoti xi ku nongkerixi kitifasa hla swa ku u nga yenceli a munhu mun'wani leswi u kalaka u nga swi lavi swa ku u va ku yencela wena
1: hi swona
0: hi ku loko a va ku yencela wena a wu nga ta swi rhandza ni ta u nga yenceli mun'wani ka vanhu lava va yencaka leswi ni nga va byela swoleswo
1: hi swona
0: ni tlhela ni byela leswi pura va yingiseti hinkwavo swa ku a loko hi vona a michumu ya kutani ya ku hambi hoko a hi nga na so hi disconfiare swi vona swaku kumi swaku nge a swi basanga ku lava ku ya maphoyiseni hi nga chaveni ku ya maphoyiseni hi nga chaveni ku ya maprokuradoriya hi ya hlaya swaku ku ni munhu a nga tlhasa va ku a hi mi voni be maphoyisa ma ta swi tiva kumbe na manyimele ka kule le va xopaxopa va tiva swaku swi li yini hambi loko u lava swaku a vito la we li nga humeleli swaku wehe si na undoma mugangeni va nga tshika va ku lwani manzenze wena wo hlaya kwala maphoyiseni loko hi maxa vito ra mina mani lava ku li nga humeleli swi koho a manere ya ku va ta yi yenca vona na wena va nga ku vekangelelanga swa ku hi wehe u nga hlaya hi nga miyeleni loko hi vona michumu swa ku tani swa ku swi nga basanga a hi tshindzekeleni maphoyiseni na hambiloko a nga li n'wana wa mina kumbe munhu so hi munhu wa mugangeni so hi ku loko a li a munhu wa mina na mina va ta mi tshika famba loko wena u fambile u tshindzekela maphoyiseni u ta va na wenci leswi va nge ya u maboha sawa
1: lomu mugangeni
0: na u vhikelele swa ku ku enceka michumu yin'wanyana ya ku a hi nga yi nyimelelanga pura n'wana luya purki swi enceka phe n'wana va mi teka va mi yisa joni pura va ya mi tsema leswi va nge i ma
1: ku tsema swirho swa xinuna
0: a swirho sini swa xinuna swa xisati ya swi twa se loko va za va mi tsema phe va mi tsema na file phe va mi dlaya va mi tsema kumbe va lava ku swi tirha yini se loko hi vona michumu ya ku ta hi nge yi pfumeli lomugangeni ku lava ku hi hlaya swa ku leswi a swi xonganga hi kawuka hi famba hi ya maphoyiseni hi tirha ni maphoyisa swa ku maphoyisa hi ma byela leswi enceka va maphoyisa phe makoma ma tshame kumbe ma le xitiratwini kumbe ma le ku hala makomandi kumbe maphoxo loyi a vonaka michumu hi hina la amugangeni ntangu ku lava ku hi famba maphoyisa hi ya hlaya loko hi vona nchumu xa ku xi nga litani xin'wana lava ka ku xisiya xa ugamu hi nga tekeni vatsongwana ya va siya va tshama ni munhu wa ku wa hi mutivi hi nga tekeni vatsongwana hi ku hi mu yisaka manyana braya a hlayiseka halapeni a nga kumi leswiya maxinana wee u ta swi vona u ta hlupheka we mamana wa ntsongwana u li na yelaya purika wu swi tivi swa ku a leswiya hi ko ku hlayiseka ke ku wenci ka yini laha ka muti luwa a hi swi tivi hi leswi lavaka ku swi hlaya na ku swi siya para a va yingiseti
1: dotora Arseni maritulana valaka ku va hosiyela muyingiseti wa hina
2: khani mambo pura va yingiseti ya hina a hlayi hinkwaswo dotora Dole manje hi ripitira swa ku hi nga miyeleni loko hi swi twa a minchumu leyi a mhaka leyi purke ya a maphoyiseni ni ma procuradoria ni ma tribunali hinkwako ya
1: ya amukela
2: timhaka leyi khani mambo
1: swinene hi tlangelani ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka u swi koteke a ku va u longoloka na hina ka nkama lowu a ku va hi kuma ndhokadokisano leyi hakakunene i mhaka leyi xanisaka i mhaka leyi humelelaka swinene mahanyeleni ya hina a hi mhaka ya le kule siku lin'wana ni lin'wana ha va vona vatsongwana aswitaratwini loko hi va cuvuka laha xali ya chona mun'wana a nga dlanga nchumu u ya mu vona kombise dzoyitora hi kona a nga kumanyana xipawananyana ni bajiya kambe a sukeka vabyele a ku a ya ka maputsu a ku hlayisekeni se nyamuntlha hi biwa ndleve leswaku a hi ti voneleni va le a ku na homu ya ku tsandziwa hi timhondzo ta yona se hina vabyele ha biwa ndleve ha tsatsiyiwa leswaku a hi hlayiseni vatsongwana va hina hi nga nyikeleni vana ka vanhu va ku kala hi nga va tivi hikuva a hi swi tivi leswi swi nga ta humelela ka vana lavaya vanyingi vana va hoxeliwaka timfanelo ta vona va endliwa minchumu yo biha va ngheniseriwaka swa vusati na vahali vatsongo hikwalaka ku va hi va nyikela na hi pimisa leswaku i ku va va ya kuma mahanyela manene hikwalaho hi ngo swi nga endleki ntsena vhiki leli ku nga ni ntirho lowu kambe minkama hinkwayo hi fanele ku va hi va vavoneleli va vatsongwana va hina hi fanele ku va hi va tihlo lavana va hina a ku va na vona va nga ngheneliwi mimpimiso leyi ya ku va va ya nakanya leswaku na ha suka la ka muganga wa mina ni ya kun'wanyana hikusa lomu ha xaniseka a hi dyondzeni tindlela a hi va kombeni a swi kombisi leswa swinene hikuva mivona luya i infirmera a yo dyondza na wena u famba xikolweni a ku va u ta endla infirmera wa mivona luya mudyondzisi wa mivona profesora wa wena a wu swi navele ku va na wena u va mudyondzisi hi leswi hina vatswele hi faneleke ku va hi swi peta timgondzweni ta vatsongwana va hina a ku va va nga ngheneliwi hi moya kumbe mianakanyo ya ku va va suka lomu va kumekaka kona hi gemeta kola muyingiseti wa ku rhandzeka ni fambisiwe hi Monica Novela na Thomas Buruma inhlikani
3: mavonelo yo yentelela nongonoko wu hlela ka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzha nkulu Maputo.

0: Antigamente já é emissora provincial de Maputo e me acha que eu fiquei na 1008 kHz, nem FM 102.3 MHz.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: E a Xamfukeni, a 1008 kHz, ni FM 102.3 MHz. Tikweni de Moçambique, ele ca 16 horas, vajan jovem que sete, em Kamaukuva, rimitla sela madrungula. Aí, quando eu vou me trazer a Madrungula e a Chifundjan Kulu Maputo.
2: Madrungula e Chifundjan Kulu Maputo, Kuchaya Vitória Sitoi. Mintla omi bidri ya kulandra tavu jambana hile minga mavo kwenye mapolisa ya tiku ishi msha shifundra nkulu Maputo. Mintla ole afaka midwala nchavu hikola kama enchela ya kuyiva afaka milanjiwa ashifundra nkulu Maputo tani ikudrungula ka Jose Makwakwa.
3: Ntla wa wakusungula tani ikutlamushela kama polisa. Utava ukomi wile nza ukakuvene ni uyivile mova wa mshaka wa minibaz. Kasi ntla wa umbiri hilo uweleke mandleni ya maporisa nkaruza meke kuwa uyiva nkonferi wa male. Amu gangeni wali malantwen ikutirisa volo volo. Kavanu lava vanaru vakumeka kama ndleni ya maporisa. Kavona unwe iticha na kuvulu waka leswa kuhie na murangeli wa ntla walo wa majambana. Loka avulavula kama maporisa ata mshelele susako. Mimova hivi wanzako aitemeleli wakuvene ni isha visuwa ima pesa. Kati ndautu hambana hambana takulumba shifunza nkulo Maputo.
2: Vakumbisi vashitrungu shamuganga wa mungazini na mungla ila vaya mkeliki amutorotoro wakuna jwalisa ama fambela ya vanu nivutleketli jwaminchumu ya kwa hambana hambana. Ntijulo ujangeli wiki hamu jangeli wa shifunja nkulu Maputo Manuel Tuli anzinja wa Bela Vista shifunja shamatutwini. Fernando Sidumo.
4: Kanchano wa mitrotoro lei amfumo shifunza nkulu Maputo ukungwataka ekunyikela ka xitshungu xa swifundza xa Magudu, Manyisa, Marakweni, Matitwini na Muamba. Leswi ntalo wa xitshungu xa hlanganaka ni swikarhalo swikulu ngopfu swinene ekufambeni ka xona hikwalaho ka ku xanyeka ka tindhawu leti kun'wana ni xipfunyi ngopfu nakona loko ku na timpfula a mafambelo a swi koteki xileswo vurhangeli bya xifundza nkulu Maputo byi kungwate ekunyikela mitrotoro leyi swa ka ndlela ya ku vevukisa ta mafambela ya xitshungu lexo. Mitrotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi lin'we yi tleketa evanhu ni mindzwalo kambe na nga li mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu sweswo ku fana ni gonyongola mavele, gonyongola mpupu ni swin'wana. Xileswo loko a nyikela emitrotoro leyi Rakilina Nyabindi hi loyi a vuleke leswaku hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wu ta va emakungu ya ku va ku pfumbeka exaniso lowu xi hlanganaka na wona.
2: Partido Frelimo byi jamba vana va xifundza xa Bowani xifundza nkulu Maputo a ku va va pfula a xifuva ku kombisa mavonela ka xiyenge xa mabulu makongomaka ku buyisa ku zhula loku hetisekiki a Mosambiki swi thyiwaka Dialogo Nacional Inclusivo. Domingos Makalani.
5: Nkongometo i ku va wu kombisa ka vahanyi va halino a posto administrativo bya Matola Rio hi mayelana ni mavonela ya vahanyi tiko lawa ma veke ma byaliwa ka mukhwepa lowu nga ka zo kombisiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukhwepa lowu hi lowu kombisaka leswi vana va tiko va swi navelaka hi mayelana ni leswi va julaka ku va swi cinca tikweni ra Mosambiki tshakuka timpfilumpfilu leti vonekiki a ku va ku ve ni vumbano ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko antizulu hi lowu zangeliwaka hi Juan Sonso a nga muzangeli wa ntlawalo wa mabulo ya vumbano a nga Dialogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa halino a xifundzi na xifundzankulu Maputo a tolo a ntlawalo wo zangelaka mabulo ya vumbano u kumekile a PCN posto kasike a PCN a xifundzini xa le ka N'wamba lani ku veke ku bekiwa mavonelo ku hambanahambana ya ku va ku juleka ku cinca ka swilo swa ku hambanahambana hi mayelana ni matshamela ya tiko ale loko ku julaka ku va ku landziwa kutsongo ndleleni ya ku va ku londzovotiwa a vukhazi ni matshamela ya tiko bya Mosambiki. I ku hinkwaswo kusukela leno a posto administrativo dza Matola Rio lani ku kaneleki Domingos Makalani.
2: Namuntlha ku paluxiwi ntirho wa ku sungula ku yakiwa ka miti ya 41 wa mindangu ni makezeke mabidri le mizuzeliwiki a peseni ku kota ku yakiwa angoponi ya vubindzuli bya matijolera sfira. Loko ntirho kutani tlhasile avugan'wini kutanikeliwa miti mingani matshamela ta vuyaveli bya magezi ni mati. Hambi hi swin'wana swivilelo swa xitshungu. Ku kota xone xi tihanyela hi laha swi fanekelaka hakone. Nxaku ka ndhambi vonekiki atikweni ku sunguleni ka lembe. Vatshami va muganga wa xihlaleni xa Josina Machel hi lava kutani va tlhelelaka avuton'wini byavu nkama lowu ku sungulisiwiki antirho wa vuyaki bya mbanguluwa. Domingos Makalani.
6: Mbangu lowu wa tiko hi lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi janero lweya kalutiki na kutoni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a posto administrativo bya yidla Josina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni 2 miliyoni wa mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya yidla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto. Muzengeli wa posto administrativo bya yidla Josina Machel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahangi tiko hi lava va sekelekiki akuva va ta bindzula swakudya.
2: Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka vimadzungulo ya xifundzankulu Maputo. Zinjela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Kurisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku bilisidati u nga titshechi hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 76 25 882. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: 16:12 varhandzi va ngisete ningena kutani ka ndzimana ya vunanga bya kulumu tikweni hi ta ka fambaka na yone kwa thasa dza setore na yena vela leswaku kwini na kwini lana kumekaka one u tiyingela na ungali uswaku kambe u pangalatiwa hi mintirho ya xitichi lexa Emissor Provincial de Maputo. Xa xa ka mfugena 102.3 FM e 1008 onda media kasi loko kumeka Ponta do Ouro unga hi kuma hi 90.0 kasi Amagudi hi 89.0.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E estamos aqui na minha emissora provincial de Maputo e mais chegamos aqui na 1008 kHz na FM 102.3 MHz. 17 horas, a Moçambique.
2: Majungulhes funjankulu Maputo, kushaya Vitória Sitoi. Mintlomi biji ya kulandra tavu jambana hile minga mavokweni ya mapolisa ya tiku ishi mshashi funjankulu Maputo. Mintlomi afaka midwala nchavu hikola kama enchela ya kuyiva afaka milanjiwa ashi funjankulu Maputo tani ikudrungula ka Jose Makwakwa.
3: Ntlawa wa kusungula tani ikudlamshela kama polisa. Utava ukhomi wile nza ukakuvenene uyivile mova wa mshaka wa minibus. Kasi ntlawa umbiri hilo uweleke mandleni ya maporisa nkaruza meke kuva uyiva nkonferi wa male amugangeni wali mahlantweni hikutirisa volo volo. Kavanu lava vanharu vakumeka ka mandleni ya maporisa kavona unwe iticha na kuvuluwaka leswaku hi yena murhangeli wa ntlawa lowu wa majambana. Loko a vulavula ka maphorisa a tlhamuxele leswi swaku mimovha yi yiviwa ndzhaku a yi tsemeleriwa ku veneni yi xavisiwa hi mapesa ka tindhawu to hambanahambana ta ku lumba xifundzankulu Maputo.
2: Vakombisi va xitshungu xa muganga wa Mungazini namuntlha hi lava yamukeliki amutorotoro wa ku nabyalisa amafambela ya vanhu ni vutleketli bya minchumu ya ku hambanahambana. Ntixu lowu rhangeliwiki ha muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a ntsindza wa Bela Vista xifundza xa Matutwini. Fernando Sidumo.
4: Ntlhanu wa mitorotoro leyi a mfumo wa xifundzankulu Maputo u kunguhataka eku nyikela ka xitshungu xa swifundza xa Magudu, Manyisa, Marakweni, Matitwini na Muwamba. Leswi ntalo wa xitshungu xa hlanganaka ni swikarhalo swikulu ngopfu swinene eku fambeni ka xona hikwalaho ka ku xanyeka ka tindhawu leti ku nga ni xipfunyi ngopfu, nakona loko ku na timpfula a mafambelo a swi koteki. Xileswo vurhangeri bya xifundzankulu Maputo byi kunguhate eku nyikela mitorotoro leyi swi nga ndlela ya ku vevukisa ta mafambela ya xitshungu lexo. Mitorotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi lin'we yi tleketa evanhu ni mindzwalo, kambe na nga li mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu leswo ku fana ni gonyongola mavele, gonyongola mpupu ni swin'wana. Xileswo loko a nyikela emitorotoro leyi Rakilina Nyabindi hi loyi a vuleke leswaku hikwalaho ka ntirho mfumo u ta va emakungu ya ku va ku pfumbeka exaniso lexi hlanganaka na wona.
2: Partido Frelimo byi zhamba vana va xifundzha xa Bowani xifundzankulu Maputo a ku va va pfula a xifuva ku kombisa mavonela ka xiyenge xa mabulu makongomaka ku buyisa ku zhula loku hetisekiki a Mozambiki swi thyiwaka Dialogo Nacional Inclusivo. Domingos Makalani.
5: Nkongometo i ku va wu kombisa ka vahanyi va halini wa posto wa administrativo bya Matola Rio hi mayelana ni mavonela ya vahanyi tiko lawa ma veke ma byaliwa ka mukhwepa lowu nga ka zo kombisiwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukhwepa lowu hi lowu kombisaka leswi vana va tiko va swi navelaka hi mayelana ni leswi va julaka ku va swi cinca tikweni ra Mozambiki traku ka timpfilumpfilu leti vonekiki a ku va ku ve ni vumbanu ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko. Ntirho lowu hi lowu zhangeliwaka hi Juan Sonso a nga muzhangeli wa ntlawa lowu wa mabulo ya vumbanu a nga Dialogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa halini wa xifundzi na xifundzankulu Maputo Tolo. A ntlawa lowu zhangelaka mabulo ya vumbanu u kumekile a peseni posto kasike a peseni a xifundzini xa le ka N'wamba lani ku veke ku bekiwa mavonelo ku hambanahambana ya ku va ku juleka ku cinca ka swilo swa ku hambanahambana hi mayelana ni matshamela ya tiko ale loko ku julaka ku va ku landziwa kutsongo ndleleni ya ku va ku londzovotiwa a vutlhazi ni matshamela ya tiko bya Mozambiki. I ku hinkwaswo kusukela lenu a posto administrativo bya Matola Rio lani ku kaneleki Domingos Makalani.
2: Namuntlha ku paluxiwi ntirho wa ku sungula ku yakiwa ka miti ya 41 wa mindyangu ni makezeke mabidri le mizuzeliwiki a peseni ku kota ku yakiwa ankomponi ya vubindzuli bya matijolera Safira. Loko ntirho kutani u tlhasile avugan'wini ku ta nyikeliwa miti minga ni matshamela ta vuyaveli bya magezi ni mati. Hambi hi swin'wana swivilelo swa xitshungu ku kota xone xi tihanyela hi laha swi fanekelaka ha kone. Nshaku kandambi vonekiki atikweni kusunguleni ka lembe. Vatshami va muganga wa xihlaleni xa Josina Machel hilava kutani va tlhelelaka avuton'wini byavu nkama lowu ku sungulisiwiki antijo wa vuyaki bya mbanguluwa. Dumingush Makalani.
6: Mbangulo wa tiko lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi Janeiro luya kalutiki na kutoni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti. Posto wa administrativo bya yidla Josina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo. Kusuhini 2 miliyoni 100 wa mindyangu hi leyi mixanisiweke hikwalaho ka tindhambi. Posto administrativo bya yidla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto. Muzengelo wa posto wa administrativo bya yidla Josina Machel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahanyi tiko hi lava va sekelekiki akuva va ta bindzula swakudya.
2: Lawa muyingiseti wa ku xandzeka vimadzungulo ya xifundzankulu Maputo. Zinjela mangwana hinkama wa ntoloveto.

0: heta mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Ha li kola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko vale moveni ya hina. Hila kutiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimoveni ya hina akuva va tleketliwa hi tingela tinene hi fanele ku va hi endla yini hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle va tshamisekile hi swini hi faneleka ku va hi swi endla
3: a movha ti ku nyima ku va ni a ku ti ku swi tiyi leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha home a vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji a va ni tengi hi ku kahlula va nghena movheni lava nga vavisananga va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena movheni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona se movha lowu ta kuma ku va ni u suka ku ta nghena un'wanyana ku tindhawu leti hi tindhawu ta movha yinyingi yi ta tleketela vanhu lexi xa van'wanyana se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa i funisi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xidyo ya movha endzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato ku hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona think ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika endzeni ka xitrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha un'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endleka tinghozi
2: a wu vulavulalana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovelaka ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka a nghena movheni
3: swa yarisiwa swinene hi ku a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
2: iswa
3: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika a wa a tivavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala ntawu swa yalisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa comprador a fanele ku va ni a khwela movheni na se na movha wa ha nyimile a pfala swipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni wu famba
2: kambe loko a maphorisa ma mu vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga cobradori a tirhaka hi wona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa cobradori
3: okay ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka ya nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha na a nga na certeza swa ku a segurança e garantido. Não há na certeza, só que em caso de tsamsekile para susa mova. Não há na certeza, só que o cani lhe aquela que moveni. Se certeza lhe, aí como é louco a ni comunicação no cobrador o aco.
2: Isso.
3: Se louco, anga se não há na comunicação no cobrador, significa que está só que pode cá nem vai nova aquela cá. E cavan lava um aco e cobrador. Se não pode assustar mova na vanga se na falas fal vanga se na engena engova falas fal a vanga certeza só que vanga nina vanga falas fal
2: não está charingana kujia kuengeta
0: tiva tama fambela chitaratwini
1: vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
0: Kama, ingani kufuna sha?
4: Ah, mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
0: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi ben.
4: Mile xibedlela. Swinga maxo vabya phe.
0: Hiile, kambe ava khomanga mavabyi.
4: Swinga maheka swililana ka majela.
0: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
4: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
0: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
0: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Mungano ave vunanga ledri idrali sima ngopu shinene vunanga ledri idra kushonga hilosaniki hadrone kanongoloko ahi donjeni shanga isa ikile shwa kunamuntla namuntla hita kanela hilisima idra kulera lisima idra kudonja mabuku kuhlufkise nikati donjo tezu. Mungano, loko hi beka mhaka leyi namuntlha hi navela ku kombekisa leswaku swanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekela ku zandza ku lera. Mungano, ni ta tlhela ni phinda, swanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekela ku zandza a ku lera kumbe ku donja mabuku. Hi khana leyi leswo hi ku a vutivi bya munhu, mungano, a vutivi bya hine lavatsongo, a vutivi bya hine ndzeni ka xikolo byi buya hi kolaka ku lera, byi buya hi kolaka ku donja mabuku. Hi xifananiso, loko wena u ve ni test kumbe avaliation xikolweni, xa ku sungula profesori wakho a ta hlayaka i ku wena u ya lera a leswi u nga donja masiku ntshaku, leswi wa fakaza na domba phe. Hikuva yene mudyondzisi wa byi tiva lisima bya ku lera, wa byi tiva lisima bya ku donja mabuku impela phe. Nakone ka nongonoko wa namuntlha hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku lera, hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku donja mabuku, na hi landza ndlela ya ku hluvukisa tidyondzo. Hikusa namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi hi kolaka ku hi navela ku hluvukisa tidyondzo. Swanga hi hlayiki leswaku namuntlha hi ta vulavula hi lisima bya ku lera mabuku, lisima bya ku donja mabuku, ku hluvukiseni ka tidyondzo. Xa ku sungula ni navelaka ku xi hlaya, mungana, na dumba leswaku wena u tshama u donza ni munhu kumbe wa tiva munhu a nga ni vutivi lebyikulu. Loko mudyondzisi hala xikolo a hamba xivitiso yene, mungano, a swi kota ku hlamula hi ku hatlisa phe. Futhi ingi a kalanga pimisi. Loko mudyondzisi a ku 7x14 futhi na mina xana u pimisa la. Loko mudyondzisi a vutisa leswi yelanaka ni Portuguese, ni química, ni matemática, ni educação visual, ni física, yene hinkwaswo wa swi tiva. Na dumba leswaku wa mutiva munhu a nga ni matshamela lawa, a nga ni vutivi lebyi. Nakona wena u nga kumeka u tivitisa leswaku a nga ve xini xikulu wena u nga xi encaka ku ta kota ku ve ni a vutivi lebyi. Inaka, ni ta ku byela, mungana, lera. Loko u navela vutivi ndzeni ka xikolo, a le xikulu u fanekelaka ku xi enca, mungana, i ku lera. Donja mabuku. Hikusa nkama lowu van'wani va tlangaka byi ya pela, wena bekisa nkama wa ku lera, bekisa nkama wa ku vona buku, bekisa nkama wa ku vona leswaku i ncini leswi ni nga ta kotaka ku swi donja endzeni ka buku lebyi. Hi lebyo a lisima bya ku lera. Kambe loko hi vulavula hi kolaka lisima bya ku lera mabuku, a hi vulavuli leswaku u fanekela ku lera a buku hi xifananiso bya siyense, u fanekela ku lera a buku byi vulavulaka hi minchumu leya ku kazata. Nada, mungana, a hi khaneli leswo. A nga ve buku lebyi bya ku hi mavonelo ya ku byana byala ku byi kuma, kumbe a nga ve buku lebyi bya xikolo bya Portuguese, matematika, fizika, historia, kumbe a nga ve buku lebyi byi kombekisaka leswi wena u swi zandzaka, swa nga banda desenyada, swa nga quadrings, a nga ve buku lebyi byi nga ni maimaje ni leswi swi nga tsaliwa. A xa lisima, mungano, i ku lera leswi swi fambelanaka ni ntanga yaku, leswi swi taka ku hluvukisaka a tidyondzo. Ku nga li khale, mungano, ka nongoloko lowu a hi donzeni wa siku bya namuntlha hi ta kota ku lera matsalwa lawa ma nga ma zumela ku fambeni ka mavhiki. Kambe swoswi i nkama wa ku va hi zamba a vanghana vezu lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi ya lisima bya ku lera mabuku. Hi ta yingiseta. ina ka vayingiseti xoxwi hi kumeka ni munghana wesu lweyi a hanyaka kulani ya kusuhi ni company ya Imiso Provincial de Maputo, yena taka vulavula na hina hi ni kumhaka leyi ya nkoka swinene leyi hi khumbaka lisima bya ku hine lavatsongo hine lavantshwa hi ve ni ntolovelo wa ku lera wa ku dyondza a mabuku. Vito bya ku ni malembe?
1: Mini Josefa, nini 14 anos, dyondza 30 janeiro.
0: Inaka Josefa?
1: Okay.
0: Hi mavonelo yakho swi ni lisima leswi swa ku lera?
1: A lisima.
0: Swi ni lisima?
1: Fini lisima pride dyondza ni mundzuku. Swi nyikana ni ku dyondza ni mundzuku ni namuntlha hi leswi swi nga ta hi vuyelaka.
0: Wena u tshama u lera buku?
1: Tshama.
0: U tolovela ku lera mabuku lawa ya xikolo kumbe u lera man'wana?
1: Lawa ya xikolo. Ni mambini ya lawa ya xikwembu.
0: Ya xikwembu, a Bible.
1: A Bible.
0: Se, inkini leswi xi cincaka ka vutomini byakwe hikwalaka ku zandza ku lera?
1: Swi ni cincisa hi mhaka loko ni kuma munhu ku byelaka ra ni mpfuna qualquer nchumu no mpfuna a través de ka buku.
0: A mabuku ma ku nyika vutivi.
1: Ya vutivi. Ni vutlhari.
0: Okay, se wena u zandza ku lera yini?
1: Ni zandza ku lera mapuntamento. Ni leswo swi leswo va hi dyondzisaka ni xikolo. Ni mafixa.
0: Hi ni mabuku hi xifananiso. Mabuku ya kezeke lawa nga hlaya Bible. Hi ni mabuku ya xikolo ya Portuguese, Mathematics. Hi ni mabuku man'wana. Mabuku lawa ya switokozelo, mabuku lawa ma kontaraka
1: a story,
0: makaringana swa tiko. Se loko u vonetela mabuku hinkwawo lawa, wena u zandza mabuku wani?
1: Ni rhandza lawa ya story, ni lawa ya ma Portuguese, ku u kota ku tiva hi através ka mabuku lawa ma kotaka.
0: Ya story ni ya Portuguese. Okay. Xoxi loko ni ku langisa mabuku lawa u nga ta langa a dream, ni ku nyika a buku bya matematika, ni ku nyika buku lebyi byi vulavulaka hikwalaho ka story de Mozambique, ni tlhela ni ku visa a buku lebyi bya kereke Bible. U nga langa byi?
1: Ni nga langa lawa xikolo.
0: Dream bya ko?
1: Lebya bya mapuntament.
0: Bya matematika?
1: Hi mhaka ra swi hi dyondzisa ku tiva ku hanya ni vanhu.
0: Okay. Se wena u nga hlaya yini hinkwawo lava va ku i vanghana vaku nakona a va na ntsako lowukulu hikwalaho ka mabuku, a va swi zandzwa ku lera, u nga va byela?
1: Ni nga va byela swa ku ni va koka va friend bra va kota ni ku tiva leswi ni swi tivaka.
0: Swangani
1: swi va ku dyondzisa mabesedaro, mavogazi. Ni nga kota ku va dyondzisa maxivambeni va kota ni ku yala maxipa xi fambelana ni vutlhari.
0: Xi fambelana ni?
1: Ni vutlhari wa munhu.
0: Okay, inkomo swinene. Vito byaku, malembe?
1: Mini Josefa, ni 14 anos, ni ndzi 14 fevereri da 26.
0: U dyondza xikolo xini?
1: Ni dyondza 30 janeiro.

Hikumi vunanga lebyi bya ku xonga swinene ntshako ka mabulu lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va hanyaka kusuhi ni Miso Provincial Maputo lani a xifundzeni xa ka Matsolo. Swa nga hi hlayiki swoswi hi talera matsalwa lawa u nga ma zumela ku fambeni ka vhiki mungana. Hi ku wena u ma zumeli hi Xiputukezi, hi ta madondzwa hi Xiputukezi. Loko swi kota ku tswala Xinghiza, loko swi kota ku tswala a Xizonga kumbe Xichangana, zumela tsalwa mungana.

inkomu swinene hikolaka ku va hakunene mu swi kotile ku zumela matsalwa na mu hi losa na mu losa maxaka yenu na mu hi byela leswaku mu endla yini. Na wena muyingiseti u nga swi kota ku hi zumela tsalwa ku nhlayo yi paluxaka 85 22 38 923 85 22 38 923. Tsala vito, malembe, muganga lowu nga ku wone i hi losi, losa maxaka, hi hlayi leswaku u njhani lomo u nga ku wone.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Eu já fiquei na 1008 kHz na FM 102.3 MHz. De quando já Moçambique era 18 horas, a Ingele nem chau teloma trungula.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Dripelile mu yingisetiwa ku zandzeka ku sungula ku lonkama nhlautelo wa madzungula wa vumune wa namuntlha 23 ka julho wa 2026. Mintlha wa mibidri ya ku landza ta vudyambana hi le minga mavokweni ya mapholisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Xitshungu xa muganga wa Mungazini namuntlha xi amukele mutorotoro wa ku nabyalisa mafambela ya vanhu ni vutleketli bya minchumu ya ku hambanahambana. Namuntlha ku paluxiwe ntirho wa ku sungula ku yakiwa ka miti ya 41 wa mindyangu ni makereke mabidri leyi mizuzeliwiki ya pheseni ku kota ku yakiwa nkomponi ya vubindzuli bya matijolera Safira. Leti tinhlokomhaka ta nhlautelo wa madzungula lowu namuntlha wu tameliwaka ka vubindzuli ni vukombisi ha Victoria Sithoe, kasi ka vukomiseli bya mazrito ni mimpfumawulo ha Tomas Buruma. Mintlha wa mibidri ya ku landzela ta vudyambana hi le minga mavokweni ya mapholisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Hi mintlawa leyi a faka mibyala nchavu hikwala ka maencela ya ku yiva a faka milandziwa a xifundzankulu Maputo tanihi ku dzungula ka Jose Makwakwa.
4: Ntlawa wa ku sungula tanihi ku tlhamuxela ka maphorisa u ta va wu khomiwile ndzhaku ka ku veneni u yivile movha wa muxaka wa minibus, kasi ntlawa wa vumbirhi hi lowu weleke mandleni ya maphorisa nkarhi wu zameke ku va u yiva nkomfere wa male amugangeni wa le Mahlantsweni hi ku tirhisa volovolo. Ka vanhu lava vanharhu va kumekaka mandleni ya maphorisa, ka vona wun'we i teacher na ku vuliwaka leswaku hi yena murhangeli wa ntlawa lowu wa madyambana. Loko a vulavulaka maphorisa a tlhamuxele leswi swaku mimovha yi yiviwa ndzhaku a yi tsemeleliwa ku veneni yi xavisiwa hi mapesa ka tindhawu to hambanahambana ta ku lumba xifundzankulu Maputo.
5: A grupu ya ku sangula i swi kotile ku yi famba ka muti hala a Molotana a ri ya laha Belelwani li nghena li yiva movha wa tipo minibazi. A loko va yivi movha i trish wa voho va nga nghena va yiva movha. A loko va yivi movha va swi kotile ku va baleka hina maphorisa kamba leswi nga hi fikela. Hi swi kotile ku hi mahembuxikada ra hi kota ku hi va khoma. Hi swi kotile ku hi va khoma vanhu lava hi nkama wa maseti hora vona va yiva movha hi mahora. A maphorisa va swi kotile ku va khoma majala we maseti yona xintlangu kamba loyi nga va khoma tirixo vona ku kumiwe leswaku ka tirixo ku ni munhu wa professor. A professor loyi hi yena a rhumetelaku a vanhu para va famba va yivetela mimovha a gama loko va teka mimovha liya ku yiviwa a dzimontarelaka ka yena a gama xavisela hi mapesa. Nambe nkama loyi nga famba ya mu khomaka ka yeye hi fikile kuma a mapesa ya manyingi mapesa manyingi ya movha yi nga dzimontaleliwa hi vekiwa layaka ka yena ka maxavisa.
4: Hi marito man'wana munyiki wa mahungu ya maphorisa Carmini ya Leti a tlhamuxele leswaku maphorisa ma ha khomile ni ntlawa wumbirhi lowu u hehliwaka a ku veneni u landza mintirho ya vudyambana hi ku tirhisa a volovolo. Ka swona a va zama ku veneni va yiva a nkomfera wa male ka nkomponi yin'we ya ku bindzula cement kola yi kumekaka amugangeni wa le Mahlantsweni hi ku seketeliwa hi gerenti ni mulavelele wa nkomponi leyiya. Mahungu ma vula leswaku mhaka leyi yi ta va yi nyathile na hikwalaho ka ku nyatha ka yona hikuva va fikeke va kuma leswaku nkomfera a wu na male va zamile ku veneni va yiva movha wa xipangwa lowu va wu kumeke na wu ni switirho swa ku hambanahambana swa ku lumba nkomponi leyiya.
5: Yani hi swi kotile grupu ya 4 wa vona va nga swi kota ku va famba a impresa a Mahlantsweni a impresa leyi la ku fabrikala a cement kola va nghena a va lava ku yiva a konfri ya mali maxa xikema lexi xi yima hi wili hi gerenti ni sigurasa wa layani a impresa leyi yi fabrikalaku cement kola. Xa diposha grupu vanhu lava 4 na loko va fambela va ni xibamu va fika va dzukisela va tinghenisa va vitisa ngeki vo vitisa samuno ava ni distinctive la mun'wa kona kumiwile a ni distinctive la serini ni xibamu xin'we a grupo lhe aguarda. Então a gerente nilo segurança vai lhe lume a pagar de calor, já vamos engi cava de vinte e quanto vou na manga facilitar ela a entrada da avó. Já depois vai a coma cofre, vai lá cuiva a cofre a mal, a lucro vai fula vai comer choco ainda a pagar de cal cofre a cuna mal. Depois vai gama vai iva a caminhoneta, nem uma ponto de nha nascimento col, a lucro vai vile, não a polícia, e com a enquisa, e fitiva, em que a malu vanga vanga com a polícia, mas fiquei lá, já. Vasco de Luco va baleca. Pois a vonavo Vasco da co avo lanzisana va criminoso. Va ma poisa va conseguir a coma. A quatro uma ninja ni dojo va funcionar va a empresa lilia. Mui segurança mui.
4: Ave Carminia Leite loka nyika nhlamuxelo wa mintirho ya maphorisa leyi taka yi landziwa xifundzankulu Maputo hi ku kongoma a ku vekisa vutshamo ni ku rhula hi ndlela yinene.
3: Vakombisi va xitshungu xa muganga wa Mungazini namuntlha hi lava yamukeliki a mutorotoro wa ku nabyalisa a mafambela ya vanhu ni vutleketli bya minchumu ya ku hambanahambana. Ntixo lowu zhangeliwiki ha muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a ntsindza wa Bela Vista xifundza xa Matutwini. Fernando Sidumu a hlaleliki ntirho wa kone a hi buyisela a nkatsakanyo wa kone.
6: Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa usungula. A mimova leyi ya mitrotoro hi leyi nyikeliweke a mapostu administrativo ya mapulangweni a Magudu, Katemisimi a Matutwini, Maxubo eMarakweni, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviyele exifundzeni xa Kan'wamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa Matutwini, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule hi loyi a tivisaka leswaku a mimova leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi hanyaka ehandle ka madoroba. Kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nqunga xifundzankulu Maputo Rakelina Nyabinde a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimovha swi longoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
7: A mankungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo la ku komba xitshungu swa ku woho siku ni nhlikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi tanyisa ku yini a nga yenca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a mimovha leyi a yi lunghiseka ka matshamelo ya namuntlha a nyikiwa mimovha ya ku tasi ya matratori ya ku yona yi ta kota ku teka a swijumba i tlhela yi teka ni vanhu hi nkama wun'we i mimovha leyi ta kumeka yi nghena mbangu ya ku leyin'wanyana ya yitsongo a yi swi koti ku nghena ntawu leyi yi adaptado ku ra ku yi nghena yi ta kota ku tendela lava va hluphekaka lomu kwa mimovha ku yi nga ngheniki i ntlhanu wa yona yi sinkwa mimovha yi nga nyikeliwa a mimovha leyi yi ta kumeka hi nyikela ka majixita a sinkwa wona leswi nga hlaka swa ku namuntlha laha Matutwini ri nyikele magudi maxinawu ya mbangu wa kulu swinene ya mapulani langweni ita nikela marakweni na uya mashubu mbangu akuna ko swa pura uhlasa mova swa karata nikeliwili kambi amanyisa uya ka kalanga ni lo wala Matutwini uya ka amgazini
6: xileswo mfumo wa ta mathelo nikela mova ufane kusa swifundza swa xifundza kuna botsa swini miganga yinyingi ya pumela ka mimova
7: antiru siku ni siku la hina itiraka ka mfumo ipimisa sama na ipimisa swa ku hi ta yenca yini ku a xitshungu xa hina xi ve xinene xi kuma swa swinene a mimovha ya ta ku ntirho a hi nyikela fane swi yencekaka swa ku nyikele namuntlha hi siku a swa ku na professor Maputo ku ni od wa magistrito ku ni maposto amanyingi ya fatala mimovha maxi ha tirha yi ta tlhela yi vuya n'wanyana
6: kasi hi tlhelakwe murhangeli wa xikanekisio xa Katembe Nsimi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula.
8: Ni ku duma swaku na wu ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa localidade de Mungazini xi drila na hi xi byela leswaku a xi nyimeli a xi nyimeli kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo hi tivona na hi le ku veneni hi nyika anhlamulo va ta pfuneka kusa vanyingi vabindzruli vanyingi va fanelaka ku veneni va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela nambe hi vadrimi lava va bindzrulaka ngopfu swinene va bindzrula mintrumbula va bindzrula switrama va bindzrula swin'wanyana swibewu xa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku veneni va swi tleketla ka swigodi leswo a ku veneni va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal da Katembe nambe hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindzru leswo byi ta kumeka na dri yantswa
6: masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava
8: masiku ntshaku a va famba hi ximovha na xin'we xa bagajera ni xibombana o va ku na a swi nghena amasiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku veneni swi wu kumbirira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala funti van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tirhi leswi ku veneni swi tleketla a vanhu hinkwavo lava Davido a demanda.
6: I mpfumo lowu nyikeliwa ka mitrotoro yi nga ni matshamelo ya ku pakela evanhu ni mindzwalo laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimi xa ntlhanu wa swifundza se yi nyikeliweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo.
3: Partido Frelimo byi zhamba vana va xifundza xa Bowani xifundzankulu Maputo a ku va va pfula a xifuva ku kombisa mavonela ka xiyenge xa mabulu ma kongomaka ku buyisa ku zhula loku hetisekiki a Mozambique swi thyiwaka Dialogo Nacional Inclusivo. Domingos Makalane.
9: Antswisiyo lowu u bekiwe hi wa vumuni lweyi a posto a administrativo bya Matola Rio xifundzeni xa Bowana xifundzankulu Maputo hi muzangeli wa xiyenge xa vudyondzisi bya swihizu ka bandla bya Frelimo Selmira da Silva loyi a mfa kanela hikwalaka ku va a kombisa a sekretari general wa bandla bya Frelimo Shakil Abubakari ndzeni ka huvoneleli bya mabulo ya vumbano swi nga mun'we ka lava va kumekeke ka ntirho wa ku sungulisa mabulo lawa hi lweyi a tlhamuxeleke leswaku ka xiyenge lexi vana va tiko hi lava va zambiwaka a ku va va hlengela ka ku tiyisa vumbano ni ntwanano xikarhi ka tiko bya Mozambique.
10: Nós esperamos aqui ouvir os pensamentos dos nossos líderes, das autoridades religiosas, da juventude, dos partidos políticos, sobre como pensam que tem que ser o futuro do nosso país. Por isso queremos apelar à franca expressão do pensamento, queremos apelar ao que nos possam dizer aquilo que querem, mas também aquilo que não querem, tudo o que é desafiador para nós e para o futuro. Se nos lembrarmos bem, este é um processo de âmbito nacional.
9: A muzangeli wa mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Joan Zonjo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku ka xiyenge lexi vana va tiko hi lava va vitaniwaka ku va va ta hlengela ka ku bekisa a xiyenge xa demokrasia hi tindlela tinene a tikweni.
10: O que nós estamos a trazer não é uma decisão da comissão técnica, é aquilo que os nossos irmãos disseram na fase das consultações. Algumas coisas que vamos dizer aqui provavelmente não foram ditas aqui na Matola Rio, mas poderão ser ditos em Marraquém, poderão ter sido em Mabuti e por aí em diante.
9: A posto administrativo bya Matola Rio i bya vuzazu lebyi ku tirhiwaka ku byoni ndzeni ka xiyenge lexi yimanga ku xoni ya mabulo ya vumbano ya ku va ku kombisiwa mavonelo ya vana va tiko hi xiyimo xa swikanekiso.
3: Namuntlha ku paluxiwi ntirho wa ku sungula ku yakiwa ka miti ya 41 wa mindyangu ni makezeke mabidri leyi mizuzeliwiki a Pheseni ku kota ku yakiwa ankomponi ya vubindzuli bya matijolera Safira. Loko ntirho kutani u tlhasile avugan'wini ku ta nyikeliwa miti mi nga ni matshamelo ya ta vuyaveli bya magezi ni mati hambi hi swin'wana swivilelo swa xitshungu. Ku kota xone xi tihanyela hi laha swi fanekelaka ha kone. Madzungula lawa mabuya na Rigoberto Xisano.
11: I kumba va yingise tiva na Mozambique na Angola ni alenwa a posto administrativo de Pheseni ku ta ku yakiwa ka yindlu ka vanhu va nga susiwaka fabrika Safira Mozambique. Ka katano chef de posto
12: Ofelia Mugabe u hi laha u hlaswaka projeto leyi leyi hi tsakisa hi ntamu porque a vanhu lava boyisiwaka lava 41 mafamilia ni tinkereke timbirhi va sukela hala a zona la damu la ku fambaka kona xitarata lexi ngo yena kwatu va vuya haleni a loko va vuya haleni ka yena va hi huyisela nhlovuko va hi huyisela nhlovuko va la ka muganga lowu hi nga ta kuma magezi vona hi nga ta kuma mati ni switarata swi ta tshamiseka a gora leswi hi va navelelaka swona ku loko va fika lomu va ti komportara benje maxelevelo ya va ka xona yena i ku hi hluvuka na vona.
11: Swin'wanyana swikhali swa muganga
12: a swikhali swa muganga swi nga kona hi ntamu to a ni navela ku byela a xitshungu lexi navelaka ku nghena Pheseni swa ku loko va lava a matirino va nga hambi va ya trapadlariwa hi vanhu lava va fambaka va maaparselamento laa ku kala li nga pheni hi ni guwa hi ntamu swo swa mukapani, hi ni guwa hi ntamu swo swi amaholani. Imagine la ku hlaya leswaku na lava mhaka leswiya i vanhu lava va ngo humelela va tigwela swa ku vona va wu tiva ntirho. Hi la ku hlamarela tinsangu ka xitshungulo lexo swa ku mi nga yeneni mi ya ma tekeliwa timali ta n'wina na muyamuya yaka ka ndhawu leyana purikina a mfumo wa swi kontrolara hinkwaswo. Leke le mukapani ku ni lomu va kumaka munhu xa a ni dwati lakwe va muhlongola va nga ti heteli nkama i xipasu xa yena a xa madadi ya tinsawu leli hi lovekaka laha eke mi nga tshuki mi heteliwa nkama heleswo na n'wina va mi chaviselaka mi nga n'winyi va matirini mi nga ni madwati hambi u nga na dwati na watwa swa n'wina xipasu lexi u nyikiwe guverno u nga chaviseliwi hi vona saka u finya wu kapa a mfumo u tirha swona u ta tlhelelo ya xipasu xakwe.
11: Chef du poste d'objectif la Pesene nakoni itule murangeli wa xifundza lexa ka Mwamba tatana ka ri musanya na xa tsaku ka projeto leri kuni projeto chivaka fundu social vanhu vanga ta tsamalana vata kuma amali para va hamba ama projeto ya ku hamba na hambana kana swo swo vanhu vanyingi avo vo tira ka tindota ku va hamba na hambana swo swo loko a tlasa vata ambuwa vata jikwa mari ka projeto leri chivaka fundu sosiala fundu dita huma ka pakiti la Safira Mosambiki tikahlaya ma servisi completos para avanhu vanga ta tshamala 40 i 3 vava família tem que mais de 200 pessoas vão estar trabalhando com projeto de a projeto de 91 vai me jango só que amanhã na vai preferir conhecer o amar está feito no sábado 43 e vou não confirmar para vai que doar dinheiro lhe.
3: Vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa vumune wa namuntlha 23 ka julio wa 2026 siku lebyi hi humelelisiki leswaku mintlawa wa mibidzi ya ku landza ta vudyambana hi le minga mavokweni ya maphorisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Xitshungu xa muganga wa Mungazini namuntlha xi amukele a mutorotoro wa ku na byalisa mafambelo ya vanhu ni vutleketli bya minchumu ya ku hambanahambana ni leswaku namuntlha ku paluxiwi antijo wa ku sungula ku yakiwa ka miti ya 41 wa mindyangu ni makezeke mabidzi lava zuzeliwiki a Pesene ku kota ku yakiwa nkomponi ya vubindzuli bya matijolera Safira. Victoria Sitoy avi mukombisi ni mubindzuli wa nongoloko lowu, kasi Tomas Buruma avi mukomiseli wa mazito ni mimfumawulo. Bye bye.
2: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
13: Ndzo 8:30 swi ve ni ka makuva hi tiva leti humelelaka ku matlhela ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a zitweni bya Victoria Sitoy.
14: Instituto de Línguas, que escala 1979, lá vetela ku tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku jonza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha jonzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, anintsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1060 na anti wudzwana madoropeni ya ka Ncencai, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
15: Yeah. Mamano vatsongwana. Andambi ya nyanwaka nkata ii teke mapimo. Ii veke ka xiyimo xa kwa ni nga xipimisi man.
16: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
15: Hileswaku ni hundze hele ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
16: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
15: Hi luya. Phayanga hana nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
16: Yo.
15: Matsala ma hahlukelile.
16: Mamano.
15: Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
16: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
15: A ku lukanga munhu. Se la. ani vona swa ku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
16: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke
15: mamana
16: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
15: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini phe matshamela mabihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
16: phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
15: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: bola no belo avô que lá chumate, não é aquele te que escreca campo. Aquele também o sungula, aquele também o ombiri, a fula mela, aí a machuene, aí a machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O nome é que vai cruzar, levantando o tênis que campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete, a tula no belo um pepo.
0: Cassia na enda aí,
1: Sato o belo um pepo, um anangana na macatene, um chai um pepo. O assa te lui, aí enda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingue. A comba com karateka.
0: Inti isso. Loco ngwana vialela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko ngwana wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusimaru shinene, unga mpuse lu shingwani. Handika kumunyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansati lwe, ayenzi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Shika sasa nene kusa. Hiku enda loko stoponisa mwana wena. Sosi avalavala nimbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
1: Shikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
0: Ashifeni, ashifeni. Eka vachala vava indili ashibole shinene.
1: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Wo julukanyi ku mungana i mhaka muni
4: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaku lomu ndlwini
3: u tirha yile swa lomu ndlwini hlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu.
4: No thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka ku kala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swi hidumela loko hi nga thuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini
3: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
4: ni tshama ni swi twa
3: ku tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakulowu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela.
4: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
3: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana, mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
4: A ni nga swi pimisa.
3: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a kumina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava makaya. Ku nga timatsuva loyi wa marhaa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique.
2: Matimu Yasiku.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka ku velekiwa ka Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, hi 23 ka Mawuwana, a nga Xihundlu wa 1892. Loko Haile Selassie a velekiwile, vatswele va mu chulile vito ra Tafari Makonnen. Selassie a velekiwile emugangeni wa Ejiyersa Goru. Hikuva a nga velekiwa a rixakeni lava a va rhangela vuhosi bya tiko hi ku famba ka malembe ya 1930 ku ya fika 1974 a ve hosi ya Ethiopia. Selassie a chadile hi 1911 na Waizaro Menen, n'wana hosi Meneliki wa vumbirhi, na hi maendlelo lawo a nga sungula ku vitaniwa Hosana. Loko hi 1913 ntukulu wa hosi Meneliki wa vumbirhi a sungula ku rhangela vuhosi bya Ethiopia, Selassie se a sungulile ku hanyela timhaka ta vuhosi ra tiko. Hi ku famba ka nkama, ntukulu wa Meneliki wa vumbirhi a sindzisekile ku tshika xitshamo xa vuhosi hi huvu ya tindota ta Ethiopia leti a ti murhwexa nandzu wa ku va a silimukile. Hi nkama wolowo ku hlawuliwile Zewuditu, n'wana wa xisati wa Meneliki wa vumbirhi, a ku va rhangela vuhosi. Haile Selassie, loyi nakona a vitiwa hi vito ra Rastafari, a hlawuliwile ku va a ta va hosi hi 1928, mhaka yi nga hetiseka hi 2 ka November wa 1930, ndzhaku ka loko hi 2 ka April wa 1930 ku luzile vutomi hosi nkati Zewuditu. A ve nkama wolowo Rastafari a nga cinca vito a va sungula ku vitiwa Haile Selassie. Selassie a ve hosi ya vumadzanamambirhi na makume mambirhi ni ntlhanu loko ku hlayiwa hinkwavo lava nga kumeka vuhosini ra Ethiopia ku sukela nkama wa hosi Salomao na hosi nkati Saba. A ve ku famba ka vuhosi bya Haile Selassie ku nga tsaliwa tshinya ra ku sungula ra minawu ya tiko ra Ethiopia. Mhaka leyo yi humelele ndzhaku ka loko tiko ri hlaseliwile hi mahlaza hi mintamu ya vuhosi bya Italia, mhaka yi nga humelela hi 1935. Ndzhaku ka ku lwisana kukulu xikarhi ka mintamu ya Italia wa Benedito Mussolini ni makhandza Ethiopia, Haile Selassie a game hi ku ya chavela Inglaterra hi 1936. Hambiloko a kumeka matikweni ya vambe, Selassie a ye mahlweni hi ku lavetela tindlela ta ku hlongola mintamu ya vuphange bya tiko rakwe. Hi nkama wa kona, handle ka vana va tiko, a kumile ni nseketelo wa mintamu ya vanghiza. Vupfukeli lebyo byi gamile loko hi 5 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1941, Haile Selassie a tlhelelile Addis Abeba ntsindza ka Ethiopia, a va tlhela a nghena xitshan'wini xakwe xa ku rhangela vuhosi bya Ethiopia. Hambiloko hi 1955 a tikweni ku tsaliwile tshinya rintshwa ra minawu ya tiko, hi 1990 ku thindekile makungu ya ku hahlula mfumo wakwe kama lowo a endzela tiko ra Brazil. Makungu lawa malukiwile hi German Neway. Hi 1963 Haile Selassie a kumekile ka nhlengeletano leyi nga vumba nhlangano wa matiko ya Afrika. Hambiswiritano, ku tika ka vutomi loku nga humelela hi ku famba ka malembe ya 1972 na 1973 ku sungule ku xukuvalisa vana va tiko, mhaka yi nga endla leswaku hi 12 ka Nsunguti ya nga Janeiro wa 1974 ntlawa wun'we wa masocha ya tiko wu pfukela wu tlhela wu hahlula vuhosi bya Selassie. Haile Selassie a game hi ku luza vutomi 27 ka August wa 1975. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku velekiwa ka Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, mhaka yi humeleleke hi 23 ka Mawuwana nga Xihundlu wa 1892. Nongonoko lowu wu lulamisiwile ni ku kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ho xikuvala mngani imaka mu
1: lana ninga kona la swa ku ni ta ku yini ani swi tivi
0: ku honeki yini kambe karaleka hi swo biya a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karita wulanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita wulanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humika swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezana ta kona ti mahi ni ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Wojulo ka nyoko mngana. Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha yini swa lomndwini? Xikani lu. Ni mumu hinkwa wulo.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka kukala uthulu. Phena mbi swiluma luma swingaza swi hidumela. Loko hinga thuli. Lexi xanisaku i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana kuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
0: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mama n'wi lava hota, as do as lava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi wa

0: Lish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusalaya, vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitawu la xibedlele. Kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwavo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makartawu. Loko vani vana lavatsongo, na vona va fanele ku famba na vona xibedlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu, ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu iku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo akuva mi ya kambiwa mi nyikiwa makartawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

swi swo vengisete ku swiswi nene ku va game ta xengele xa mintiso xi sunguleke hi 4 kasi sunguleke hi dza sezoras lana ku xona ngo pangla tiwe ka Nya Bilani wa nwana velela ka vengisete dzinene dza mintiso yezu lei mi ya ka mahlweni ina dzano vhora 30 minuto xikama ku va ithlameta michini yezu na ntina national ku va mihlasela journal da noite vengisete dzinene.

ay hany inongonoko wa emisoro provinsial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: khaga hi tlhela ka hi va kola futhi nsontolweni wa wumuni lweyi a ku losa hi ku sa hine a hi xuzwi futhi nakona ku vulavula kwezu a ku gami hi ku sa leswi hi vulavulaka swona hi li hi ni ku dumba ka leswaku wena swa ku zonwa wa swi zandza hi nga ka hi nga swi zandza na hine ha swi zandza njhe hi ku sa swi tiva leswaku laha u nga kona ku ni ntshuti kutani loko ku ni ntshuti na hi hina hi navelaka ku va hi ta tshama kona ni wena u nga kona ku sa hi navela ku va hi kuma ntshuti ka
1: hanye ndlela leyi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani ke hi navela leswaku va ni yingwiseti lebyi byinene u zola xa nchumu u dondza xa nchumu kunene xi va xisala Natalio Libombo ka vubendzuli ni vukombisi bya lowu nongonoko jahatana Elvis Magaya a hala haya michinini a hlanganyetela ka nongonoko lowu michi a hlanganyetela fuzini munanga ehe ku va swi ta tlhasa la ankuweni la nkajwini la nkonolweni la mphameni u tshameki kone ka ntshuti lowa ku ti u nga ve byi va u ti vo handla wu suka hi ku sa he eswi byi pelaka ka titimeta

0: Viki tikhalutiki hina vele kuva hakunene hata tabula titsukutsongo nje hi leswi hine hi nga lomu makatini hine hi kandzaka hina hi tekaka hine hi tekiwaka hi navelaka kuva hi nga hanyisa swone swiyenge leswi hi nga swi khangata la a swi tlhasanga lomu fa hi ya kona kutani na swi nga tlhasanga hi navela kuva namuhla hi nga va hi hetisa a xiyenge lexi xi saliki Zeya Ndleve, unavela kuvana wena unga hlengela ka nongonoko lowu kumbe u ni mhaka ya ku kazi leyi u nga ni ku duma ka leswaku loko wo yi ni nghenisa ka nongonoko lowu hi nga bula hi nga yi hlahla hi laha swi julekaka ha kona u nga dluveki kunene hi fonele tinhlayo hi to ti ta masiku hi nga nato la u fona ndyangwini njhe u kanilani lava va nongonoko lowu wa a hi hanyi kumbe wo tswala papela u endla hi ku u ta kola kasi ke lomu ka michini ya ntamu kumbe u le nhlobyeni kumbe u le matini kumbe u kwini wo byala wo Jesus Libombo @gmail.com u zumela a mhaka yakho leyi u navelaka leswaku hi nga dondombisana ha yone la inaka hi gameka xiyenge xa wu 15 hi navelaka ku va hi pfuxeta leswaku aka xiyenge xa vukhume na ntlhanu na xin'we zandza ku va u dondza leswi u byeliwaka hi mamana vosopa hi ku sa mamana na yena a nga chiko a ku byela timhaka ta ku va ti ku tsukulisa avukati a nga chiko a ku byela timhaka ta ku va ti ku zwezemelisa la vukatini u vunga tshami vosopa na manje kambe dondza leswi kunene swi nga ta ku kandzisa ka swi ku tshamisa vukatini uwanuna kumbe uwansati dondza a ku byela yena leswaku hawu xana ncini lexi xi yencike leswi ka tshama vukatini a za a beleka wena wu kula a ku hundla ni leswi wena wu humeki munti we yena futhi a heke vukatini hlapapayi na mamana hikusa loko va le va bidzi mutini wun'we hinkwavo va le vukatini xiyenge xa vu15 ka bidzi hileswaku xikwembu xa katekisa lava xi va hananaka a vana va va va va tendera xa va katekisa kutani loko u ni vana u nga choki wo londzisa ku tendera vana ntse u dzivala nkatako swi ta mi hanyisa hi timholovo leswo loko n'wi ni vana u nga choki nje u londzisa ku vutendera nkataku wena wansati u tendera nkataku lowu wanuna u nga chiki u tendera ku londzisa vana fa hi hlaleswo u nga chiki u tendera ku londzisa vana ntse u tshika nuna a ya buya hi entirhweni wanuna a tlhasa a tshama laha ya xibankwanini kumbe a xizwazwini a pfumala swakudya a pfumala swakudya lwi wanuna lwi wena a wu munaki wa ha le ku miyeteleni ka n'wana wa ha le ku tlangeni ni n'wana a swi timunyoxisa n'wana a nuna wakho loko a buyile tatana hi entizweni wo tlhasa laya ku enkata u ni kumana ni miyetela n'wana hi nga ni pfunisa ni ta ku tendera ku va ni ku hana na swakudya kumbe hi ye mamana buyeke hi entirhweni a tlhasaku ma swaku papa ya tshami laha ya tlanga ni n'wana wo he mamana wo vatsongwana tamela n'wana ni pfa ni ya ku kentela mati hi ku se swi buyaka ku kazalile tamela n'wana ka ni pfa ni ya teka furada laha ya u ta ta mususa u ta swi vona swi ta na byala futhi swi ta nyuxisa
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi xa wu 15 ka zazo zandza ku hleka u hlekela nkatako phela mahleko matinyo lawa a ma na khombo a ma hlawuli loko wo ma pfula u ma komba a ku va ma encaku swa ku mo hleka mo hleka a munhu a va ku hi yo manyana a ni hlekela swinene ku va nga ku hlekile hi mbilwini a wu mu hlekile kambe loko u mu komba matinyo wa mu pfula byela phela u mu komba matinyo u mu pfala matihlo ngu hi manyana a hleka ku va nga hleki kutani zandza ku vo hlekela nkatako na huwa na u zandza ku vuteka u hlekela nkatako lowu wa xisati njhalo njhalo
1: hanya ente leo ipi misaka uvula vula lesu kumi saka sonu.
0: Ay, ay. Shau kumentano na mune. Loko ankatako ahuma henti zwini. Ata tlasa lakayala. Muho yo zele. Kumbi ilwe washati. Kumbi ilwe wanuna. Muho yo zele luko atlasile. Pela leso sita vani nchamusele ukulu sinene. Futhi na aku kagala ya shipfali nila ya na wetu hamala ndwini la. Uo gigi seka nje uku nyako. Uya mushingaza. Umu hakaza. Utasivona kunene. Soko hata kuzanza.
1: Anye nge leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka.

0: mpontu yau makume mabiti. Unga tiki nkataku. Ahuma hilaka ya na anga danga. Mamano, uo huma ufamba uya bazara kushaviseni au danga nchumu. Lukunga ishavisa ke kwa halana. Atata. Papai wa manuna mbu yangwana. Ufamba au danga nchumu. Utakawa hindlala. Tama udankata. Atama ata. Hmm? Asha ukume kasi shau makume mabidi na shingwe. Loko nkataku akumeka na anima shundruwa shundruka. Hile subula vula kaso nweni. Miela. Tolo vela kubu miela. Miela vela. Futunga mungi chako nyotele soko umu yangula yangula haikona. Luka singuli kuwa yangula usubona soko akwatile makuhilile matesawu yakwe. Wonze. Miela nje.
1: Anye ngelo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Aya.
0: Amponti ya makume mabiti na kabiti. Akwartu jinlu muete laka kone. Wene wanuna wayandlala. Ambede. Ushaula ala ansoreli dinja kushonga. Ushaula amukumi luwa kushonga. Unaneka la haya mbede nila ya. Nawe mamana. Uyandlala ambede ubega agumane dinja kushonga. Kume mukumi luwa kushonga. Unaneka la haya. Ata na kubuya munu muzana lukwa huma kizi mea ata atlasaka ya kizi kwa renta. Akumalesa kumbedi unaneki wili ushongile sinene. Ata vani matanza fuzi ata navela kuhetle.
1: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Ayayayi.
0: Ya, takolo kola. Aya buya, poe msiku titi metaka. Aya buya kumasuku he mbedi uya ndlali wili. Anga tikuvita.
1: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Ayayayi.
0: Ata kuvita na pela kusawa unavela mbedi uya. Isu unga ndalisi wasu nikushonga. Kutana tata hukuma mbede ili mfumvanyi. Ili madlete ili mendlantlantlantlantlantlantlantlantla. Lawu ya kukatitiliwa ya mapato. Ye. Yeah. Hehe. Shuto musungu ula ahuma ya tama kuli li.
1: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Ayayayi.
0: Ampontu. Ya umakume mabiduna kasasu. Unga beke swipana pano analumu. Lamu bedwe nila. Asipanwa panwa analesi usula sula kaha. So ni nyuku usubeka beka na mbedwe nila. Ikonga peke.
1: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Ayayayi.
0: Awasi zanzi baba nuna lesu. Nibu baba sati futu awasi zanzi. Unga beke lesu. Yantala mbedwe nje ubeka rensole ubeka kapulana kububeka mkume ubeka na ya. Unga beke supana panwa. Kusabata kuwoba nyenya. Wataku wava nyenya kutani kumusulu vatana la ya utirisa supanwa wataku wava nyenya uva sansi haupsi tibi kasuweni lesa haupzeli wangala ya ndumbeni kula iwe unga beke unga beke su taula taulana unga beke leso haa
1: anye nke leo ipi misaka uvula vula lesu kumisaka sona
2: ayayayi
0: asha umakume mabizi na mune. Hey, loko swi kona swi fihli swi thawulana leswi swi fihla fihla. Eh, swi fihla fihla, nga swi beka swi vona ku sa. A tona ku nghena swi vona kutani ani ngondo yo chincha. Ava huma yanu abzana, abuya mpumpsile, ipongo kutani tsitaka vakona. Kutani fa hihla leswa ku xa uma kume mabidzi. Na mune, loko uli wansati. Zandza ku basa. Unga ti batoma wo chela loko uhuma uya handle. He. Abatoma, chela nukoloku ulilaka yala.
1: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
2: Ayayayi.
0: Utasivona nje, futhi, loko ulu munu wakuwa uzanza kuwa anzilo useka hiti huni. Chela batoma uya kaza mala ya ufufuta anzilo, utapuza. Utasivona soko sitaku nanzikele. Fuzeta nzilo njie ibotoma yeji utoliki. Uli wanona. ungazantsi ku tshama hi swidlakati. Phela a lowa nsati a ku navela hi ku va ku vone swa ku jaha. Zantsa ku gqoka swa ku jaha, je u gqoka swa ku jaha, ehe, swi ta ku nabyelela.
1: Hanye ndlela leyo yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Hayi.
0: A xauma ku mabiti na ntlhanu, va na munhu lweyi u nga neli zantsu. Romantic. Vana romantic, hamba munhu wa romantic. U romantiki zara michumu. Loko u nga hambi u romantic, kankataka u ta hamba ka mani.

0: na nguva va makwavo ni ku hambi vo makwavo va navelana masiku lawa he
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi a xa uma kume mabidi ntlhanu ka bidi ya laha ku ni mhaka la u nga taratari maxaka ya nkataka u nge kumbe xana phela a vukati wu katile n'wana nga wu kandza hi tinhombe leti u kandza hi vingi na wena lweyi wansati lweyi a ku zhandza hi loko u zhandza maxaka yakwe u zhandza mamana wakhe u zhandza tana wakwe u zhandza ni vamakwavo u zhandza ni va ni va sobirinyi ka tinhlampyana kutani loko wo va nyenya u ta ta tlhasa laha wukatini leswi kutani ku nga tlhasa wena laha kaya lahe swilo ni tenge swi cinca laha kaya tenge swi cinca he wena he loko swo va xitano busopa a vukati byaku byi ta va bya ku kandza hi ximazi
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: wo tirhisa ku kheleketela mbembe wa phukwa mbhovo wa linya wupeti hikusa a vukati byaku byi tshama emilon'wini ya vanhu hi swi wena wu hanyisaka xiswona swi ta ku bavela loko u nga va zhandzi amaxaka ya nkataku nakona futhi a ku va ta nyoxa leyi mpondi ya wumakume mabidi ntlhanu na ka zaswo zhandza ku va ha kunene u vitisa hei nkatanga a koni mamana i nje u tshama u n'wi pfuxela a sobirinya wa ku luya wa hala kwini kwini kwini a kona njhe u tshama u n'wi pfuxela na muxuva katanga a wu se na ya n'wi pfuxela mamana a wu fambe kasi wa n'wi pfuxela mamana hi nga na hana na kumbe doxi ku dulo hayani ta ku khandziya xibomba njhe ku ya pfuxela mamana hala haya kumbe u ni nyiki deje njhe ku u khwela xitimela ni ta ya pfuxela zazana hala haya haya u hla maxaka yakhe u ya va pfuxela hali zantsu leni li ta va swin'we xa umakumabidi ntlhana mune zhandzani ku longoloka n'wi ya kezeki a hi leswaku ko siketana loyi u vhumbulu a hlamba hi loyi a wa famba kezekini a ku hana hi loko a swi jula ta ni landza he he we xa vugamu mpelampela yi nga xa wumakume mazazu mpontile
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: a nkataku a nga dyi ku fananisiwa na munhu vavanuna va swi rhandzi ku fananisiwa ni va nkataku lava khale ni ye wansati a nga swi rhandzi ku fana eyi mamana wa n'wana a nga lowu wa mativula a nga mafabyi pfa a tshama laha mine futhi leswi ku yini yini ku sa fani dabi a va swi dyiku leswi mine a nkata nga lowu wa ku sungula papayi wa manyana futhi mine a fani xavela faa ku yini yini vavanuna va swi dyiku leswi ta khale tikhalutile ti hundzile loko wa ha ti jula tshikana na nani wi famba n'wi ya tilandza thunka ringana vhiki byi taka ni ku hi ta va hi le kona hi ta ka ta tlhontlha timbenyana ku sa swi tiva swa ku leti wena ku titwa leswaku va vulavula ha mine wo tima rato kasi a wu ta ti jula mundzuku a hi tiva kone hini hikusa ntanga wa hi vona le hi saleliwa hi mabidi masiku ku va hi ri furumana kumbe hi ta tlhasa kambe swi tona ku yenca ho cingani bunga hi muka ka samuyele donza na hehe kone hali ta ha ha khwevacana hi byi twa ku hisa yo ahe
2: ayi

Majungula ya usiku mshai Joaquina Vilankulosh mozangele watiko Tramsambike amalema shfunzeni shanambula tisiku wa mfumu udaya mashweni kuzimeka maprojeto ya nshuvuku lama takaseketela ka xitshongo. Daniel Chapa hlaya leswaku timali leti simekiwaka migangeni xifaniso hi fanela ku va leyona hi tumbuluxaka mintirho vuton'wini bya xitshongo lana kwavelaka ku va vanhu hinkwavo lava navelaka ku va va kuma mali leyi va kombisa maprojeto yavo. Muzangelo wa tiko fa vulavula namuntlha wa minika nhlengeletani xitshongo exifundzheni xa Malemontrain ka liendzo byakwe bya ntirho byi taka tekaka masiku mazazo. Muzangelo wa huvo yekutima milawu tikweni dzrezvo wa Luanda tikweni eDzangola namuntlha pfuli nhlengeletano ya vukhumi ntlhanu ya tihuvo ta matiko lawa ma vulavulaka xiputukezi a nga pesi FLP kamenokoni Margarita Talapa a zambi vahlengeli ka huvo liya a kuva va yanakanya mayelana ni vumundzuku bya demokrasiya bya swiwubya na swa kutima milawu tikweni. Na kweceka leswi muzangelo wa nhlangano lowu wa CPLP a engetele ku hlaya leswaku xihantla ku fanela ku va ni nhlamulo mayelana leswi swi hanyiwaka ku matiko lawa ku fana ni vumatisungi, vugevengo, vuyivi bya ku tirhisa switirhi swa manguva lawa, ku cinca ka matshamela ya nkama ni swin'wana. Talapa a dzumuxi vakumeki ka nhlengeletano leswaku parlamento handle ka ku va a li mbango ku boha minawu ku fanela ku va a li mbango hlohlotelaka ku zula ni ntshamiseko tikweni. 15 sesão intercalar ya Assembleya Parlamentar ya PCPLP yi landziwa njheni ka nhlokamhaka inge Governação Democrática, Segurança e Integridade Fortalecendo a Resiliência Institucional na CPLP. Nhlangano wa matiko ya misava humese ntsengo wa mali byi nga na ka 10 milioni ya maero ku seketela xitshungu xi hanyaka ka matshamela kumbe xi kumekaka ka matshamela ya ku pfumala tikweni bya Kuba. Mhaka yi humelela hikwalaho ka mpfilumpfilu ya ku yelana ni maphalafeni na yi vangiwaka hi tiko bya Estados Unidos bya Amerika. Mali leyi byi nga na 4 milioni ya maero yi pfumeleriweki ku sunguleni ka lembe hi nga ku byone. Miseto Zanzeka lawa matshungula ya usiku hii misoro provincial maputi mangwana kumikamala tshilaka.

Ya lipelile ifikile kuva mpela yenda leswi hi switoloveleke ku swiyenda hi masiku ni minkama hinkwayo hinkarhi wa nongonoko ndzumulu a Radio Mozambique hikuva hi fikeke hi nga ta va ni ntsetselelo na wena

0: bangana bambiri babula babula babula babula same one ngo I asatu wa milani mahomu ngo ye dona Julieta ngo ina ai emba sokungi vomloya sango mjini usitu musebwe mtelezo angwe ntawa atolo anga itilanga kaya mungu tiswaka a uetile kwenye awa ali kama kwavu leo wa shisatu wa kutama kama shakini kuwe luwe kakari luwa nsati wa shisatu wa kutama kama shakini himine nga itila kone
1: mungano na mungano vabula enhleni ka swikhalo mungano wa kona nga naso swi yelanaka ni nsati wakwe a nge he vana ndiwe hi nga ni vonisani mihlolo nsati wa mina leswi a ni kombaka swo masiku lawa ya wugamu a na ha swi tivi leswaku ku enceka yini va nge hi ntswini a nge loko ni lava ku mu tsontswa khisi a ni kobera ra mali ya 200 metikala va nge hi i kunene mhaka leyi u yi balaka a nge juru phe loko ni mu kombela beju a lava 200 metikaji va ngo ho na ku leyi a koxaka wena swa yantswa hina loko hi lava ku mu nyuta nsati wa wena a hi kobera ra 500 metikaji.

0: ximwana na na xinavu xa ukala xinga randzi matlangela manene xi bulani ba kona bola bola se xinga kube vikile litaku a xikolweni davani swikambela manzami se ba kona ngo ya ndlava u gwela njimushinwe loko wo tshuka u shumbara alembeleli khoxa sokuni ba wena o lungile xifamba xiya kona xiya hamba inzame se xa ku dhula kaya se ba kona ngo u vuyile n'wananga kunjani yi famba njhani inzame xiku hi we mani mvutisaku
1: mbabyi yin'wana yi baleka yi lavetela dokodela ku va yi nga ya pfuneka hi ku laphiwa mavabyi a ma le karhi ma yi xakatsa ndoda leyi loko yi fika xibedhlela yi nge heyi he hosi mina na karhateka na fa leswi ni vonaka loko u nga ni lamuleli lamundzuku ni nge heli vonisiku mpela lana ku vavisa hinkwako ni lana ku kaleku ku nga vava na ha gwenti ku kutwa mpela dokodela a hi sencha hi sencha hi sencha a ma tshumbula mavabyi se a yi nyika makinina a nge ya wa swi twa ku la ku muka ni makinina lawa u ya sungula ku phuza hi nkarhi wa sezores u ma phuza na mali woitu u nyima ntlhanu wa mawora ni manharhu ku va u tlhela u phuza man'wana xo muka hi nkarhi wa tresora madrugada xo bampundzu xo phuza makinina ma xi thawuza hi ndlela yin'wana va tlhela va xi teka maxaka va xi kongomisaka dokodela dokodela a nge ku endleka yini xi nge heyi no badlabadleka na ha gwenti nchumu ku endleke yini va nge lwi a phuze makinina hi tresora lweyi se va nge hi mhaka muni xi nge heyi dokodela ni phuzile vhela a ni lwela ku va ni sulupurendera mavabyi ma nge se pfuka hi sezora

ya namuntla e hinkwatsu hita tlhela hi kotlana siku lin'wana ku va hi ku tisela yin'wana mintirho ka lowu nongonoko a hi le ku tlangeni hi le ntirhweni hi pelile la u nga kona u hi kumile hi nkama wunene ka siku linene ka xitichi u tikheteleke hi ndlela ya ku deketela a wu pelela.

0: yoloyo ka nongonoko wa hina wa ku tiva ta ka hina wa ku tiva ntumbuluko wa hina wa ku pfuxeta ntumbuluko wa hina swibongo swa vatsonga namuntlha hi tatani xithokozelo xa ku thokozela vaka Mdlovu hi la ku twa hi lana vaka Mdlovu loko va le magandzelweni loko va le timhambeni hi lana va thokozelaka ha kona hi navela leswaku swi ku tsakisa ni ku va u dyondza xa nchumu hikwalaho ka minongonoko leyi ntlhamuselo wa swibongo swa ku va vaka Mdlovu va huma kwini hi nga ha ta hi ta wu kuma hi ku famba ka minongonoko ya hina kambe swoswi hi yo kuma ntsena a xithokozelo xa loko va phahla loko va le timhambeni
1: Ndlovu kacheni ina va nga tindlovu a tiluvana hi micila loko ti ri matsengeni hi vuriyana byo famba hi ntlhambi byi fela ku lwelana hi va ka xipatlana xo heta ntlhava hi heta nyaka hi va ka malagati ya nyumba leyi nga tlula ntsandza hi ku leyi n'wana a tata tlula hi yona hi hina va ka xinyatana u nga xinya u nga xinya n'wana nga yi hundza hi hina va malaya nkava ya mahasula hi vana va ntsumbu ra ndlopfu va longolekile va nguleni va ya panga mati hi mixakwa
0: tanihi lana hi tolovelaka ku vula hi kona loko swi li kona u swi tivaka mayelana ni xibongo xo karhi lexi hi xi yisaka mpfhukeni lama u nga hi lavetela a Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo hi kona haleni doropeni la ka Matsolo u nga ta tata hi tlhamusela swo karhi mayelana ni xibongo lexi hi xi tivaka mayelana ni lomu xi humaka kona mayelana ni matumbulukelo ya xona hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta ntumbuluko wa hina lowu lahlekaka vatsongwani va hina a va ha swi tivi leswaku bava a huma kwini leswi hi nga ta heta ta tshama ka maputsu hikwalaho ka tinyimpi hikwalaho ka swirhalanganya swa ku hambanahambana hi ku famba hi lava vutomi hi ta heta ta va veleka vatsongwani lomu a va ha swi tivi leswaku timintsu ta vona ti kwini va huma kwini va ka manyani vo tiva leswaku hina hi va le Maputo swi ku ntse se a ku va hi vekile nongonoko lowu i ku va hi tsundzuxana i ku va hi tivisana leswaku hina hi va Muyanga va Muyanga va huma kwini hina hi va Langa va Langa va huma kwini hina hi va Khosa va huma kwini va za va ta kumeka lomu hikwalaho ka yini swi mahisa xiswoxo se u nga kanakani loko u ni ku ganagana hi nchumu xo karhi loko u swi twa leswaku leswi a swi hlayiwanga khwatsi maendlelo man'wanyana ya ku swi hlaya hi lawa tshundzeka u hi lavetela hi ta khensa swinene hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta a ntumbuluko wa hina lowu lahlekaka a ku lahla ntumbuluko i ku lahlekeriwa hi vutomi i ku lahlekeriwa hi vumunhu xileswo a hi pfuxeni leswi swi hi lumbaka.

Majungula siku hii misoro provincial de Maputo Michele Waha Joaquim Ávila Nkoloja. Mo jangele watiko Tramsambique. Amalema shfunjeni shanambula ti siku wa mfumu. Udaya mahlweni kusimeka maprojeto ya nhluvuko lamataka seketelaka xitshongo. Daniel Chapa hlaya leswaku timali leti simekiwaka migangeni xifaniso hi fanela ku va leyona hi tumbuluxaka mintirho vuton'wini bya xitshongo lana kwevelaka ku va vanhu hinkwavo lava navelaka ku va va kuma mali leyi va kombisa maprojeto yavo. Muxangelo wa tiko fa vulavula namuntlha va minika nhlengeletani xitshongo exifundzheni xa Malema Ntsweni ka liendzo byakwe bya ntirho byi ta katekaka masiku mazvazvo. Muzangelwa huwe kutima milau tikweni Jezu wa Luanda, tikweni Jangwala, na muntla po inhlengeletano ya kumi nhlanu ya tihuvo ta matiko lawa ma vulavulaka xiputukezi angapesi FLP. Kamenokoni Margarita Talapa a zambi vahlengeli ka huvo liya a kuva va yanakanya mayelana ni vumundzuku bya demokrasiya bya swiwubya na swa kutima milau tikweni. Na kweceka leswi muzangelo wa nhlangano lowu wa CPLP a engetele ku hlaya leswaku xihatla ku fanela ku va ni nhlamulo mayelana leswi swi hanyiwaka ku matiko lawa ku fana ni vumatisungi, vugevengo, vuyivi bya ku tirhisa switirhi swa manguva lawa, ku cinca ka matshamela ya nkama ni swin'wana. Talapa a dzumixi vakumeki ka nhlengeletano leswaku parlamento handle ka ku va a li mbango ku boha minawu ku fanela ku va a li mbango hlohlotelaka ku zula ni ntshamiseko tikweni. 15ª sessão intercalar ya Assembleia Parlamentar ya PCPLP yi landziwa ndzeni ka nhlokamhaka inge Governação Democrática, Segurança e Integridade Fortalecendo a Resiliência Institucional na CPLP. Nhlangano wa matiko ya misava wu humese ntsengwamali lowu ringanaka 10 milioni wa mayero ku seketela xitshungu xi hanyaka ka matshamela kumbe xi kumekaka ka matshamela ya ku pfumala tikweni bya Cuba. Mhaka yi humelela hikwalaho ka mpfilumpfilu ya ku yelana ni maphalafeni na yi vangiwaka hi tiko bya Estados Unidos d'America. Mali leyi ringana 4 milioni wa mayero yi pfumeleriweke ku sunguleni ka lembe hi nga ku byone. Lawa matshungula ya usiku hii misoro provincial Maputo man'wana kumikamalatshelaka.

0: Repelile, Yakozela, Minsetu, Quaranseca, Radimsambiki, Msur Provincial di Maputo, Hitlevuya, Ikumeka, Ipangalatana, Wena, Kola Kamintiro, Yastichilisha Wash, Kanongoloko, Unanga, Nidin Kambitincha. Nungolokolo ya Kamfukeni, wa umune wa vikir mwana rumwana, nkaru wa 22 horas e 10 minutos. Nkaru wa logo, iramba mwingiseti mwana mwana lwe aranzaka nungolokolo kuwa shingwe kota kuwa ilongoloka. Kuambana akukona ima siku mwana. Tani ima siku, irambile atinkambile ti ikulanza. Tinga tatlaka mavito ni kuwa ipoko pela ni mabulua ina, iwa itwa vunanga, loko swisinzisa kuwa utwa shaku avunanga, mzafuta yaka kunea sugelega uchina, ikusana ina itaba uchina. Shilesho, loko ulava kuwa uyenzela amintire ina, kuwa upalusha avunanga, zawena kana nongolo kuvunanga, niti kambiti nchwa. Unga shukota kuwa ukungela 84756. 4772 ulavetela ndlela kuva vulavula na David Ntimana imahala kuva ukumeka upalusha avunanga bya wena ka nongolokolo xileswo namuntlha ikola mintirho yine ya xiwa mpfukeni 72.3 FM na miloyitu ka on the media ungwa hi lavetela ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo Amagudi unga lavetela 89.0 FM Ponta Dura 90.0 FM Aisalenza kuka TMT unga shukota kwa pangalatani mintiro yina ka kanal 923 Woyo woyo Iwezela wena mwingisito kuranzeka Lelo iwezela avarambova yina Divachai lava ingana vona tingambili titinga kona la kubai kota kwa shimwe ilongoloka
1: Nkensile kuweziliwa Nkensile shina nungupu kusunguna ni losa ba ingise ting karlo manga ikari na hina ba pangala na bona ku ifambisa antizulu la ni ku balavula AS messagero
0: AS messagero vitro wana rama pasi rina ko
1: vitla mina rama pasi mina Arlindo Salvador Chemani
0: iso ingana vela ku ba itivanyana ka tsongo kola no wasungula AS messagero ikola ka yini u tshule a vitura AS messagero
1: AS messagero AS vitula mina Arlindo Salvador messagero ni nyiki we muchaye mwane anga ka ahisia puti xipuma akwa hlasha ku ngabeki swiso swa ku AS so hlasha ku AS messagero ntamo fifi stano akuvitula mina ni tsamisa xita
0: a vitura wena ri ra AS messagero wa ri lwela
1: Nalirwela.
0: Wa usikona uditela ni message ukari kumbe makunge ukari kumbe marito ukari makota kuva majonzisa.
1: Marito ukari majonzisa ka atikula hina kambe ni matiku manwane la mangata kumeka ma ingiseta atisimu tami.
0: Mwingiseto kuranzeka handle ka kuva ina IS message iyo. Eni nwanyane ya mashula. Avito ungavulma.
2: Avito mini Aniki. Zama pasi mini Ana Leonor Wakalanga.
0: Ana Leonor Langa.
2: Langa.
0: Isso.
2: Ni losa in kwa vaingi seti. Nahina in kwizinga kolani. Ndi aiveni siku zazineni.
0: Isso na yekensa kuva ye yenzeliwa imuina kamintiro ya Radio Msambiki kana ngolo kuvunanga ntinkambitinja usungula alembe munu akuyimbelela usungula lembe munu kuva kanlisa IS messenger kumbe musungule swinwe kumbe xana munwana muna asungule nkarhi wa yena
1: mina ni sunguni 2007 kulandzela ta uyimbeleli Isso na ku gravara uma música mina em 2018, lá nem gaveni ku ni filmara ni vídeo limwe. Ni bangani ba mina, na JJ ni vina yena ka música lo. Na yena yo vanhu hete so. Isso na ku isso na ngeni ka nangolokolo u imbelile. Loko a ti vana ka khali, kambe ka menga ti vana akubilela ka hina ku vika ku mejimu ngena ka u imbelile.
0: Isona itinga kiti nsimu leti se utikandiseka kusukela loko tava usungule ku imbelela
1: tikona tikona mavinto atona leti ndinga titira hiku ku tihita kambe kuni leti nwani ta ku epa fuile swa kuni ku na famba na gravara ku vanwana vanhu va famba leti ndinga tihita tikona vinto atona
0: Ishan, insimo imbelela avunanga munhu.
1: Ni imbelela a akizomba mashikami sofi kuvona ku nisala ndzhaku ka eka ka swilo swa la Mosambiki antikelelo wa lantikweni la hina inga ri marabenta ke ningeni ka lona ka marabenta sofi ntizisana nawo.
0: Ishan. Aniki. Ikurambile ku va kumeka ka mintirho ya Radio Mosambiki emisoro provincial Maputo ka nongolokolo vunanga ntiqambi tibya. U sungula lembe munhu ku va yimbelela mukuma na siku muni na IS mu sungula kwa mukhandisa.
2: A ku sungula ku yimbelela ni sungula hi khale hi minchumu ya ku ni swi zandzili desde na nali mutsongo na swi zandza ku yimbelela. Mas na AS Mensageiro, e tive nele mesmo há um mês. Já, e tive nisso, era uma segunda-feira, era segunda-feira. E tive nisso segunda-feira, terça-feira ao cone, aí porque eu ia gravar.
0: Sure.
2: E gente se chifolejo, a mãe tive nele aí, vai bizi já, tem na monta já engane trejo, uma música chica.
0: Isso, anile ka vunangale jo, vula kalesha kukandise na Mensageiro, na AS Mensageiro. Jukua na vunanga jumwa na jwesa audi kandisiri maleme nza kulishuvula kalishwa kukali usungulu kuimbele.
2: Nada. Mini anu imbelele igreja, imbelele lugu nilikaya, lishwa kunishpimisa kubisha na chwaku nambi ina mulchanta vena nililana nga shpimisanga.
0: Iswana. Iswana, IS, ito alolu kuimbelela ku nilangile wena. Avunanga leje intima au kongo mayine nkarlo usungule kukua uji imbelele.
1: Anangaleli nkongomisa ka vayingiseti hinkwavo valomu tikweni ku na kunene va fanela ku va twa timhaka ta lirhandzu hi ku lirhandzu leli li akaka muti lomu ku nga na lirhandzu a ku nga na ku a ku zula vanhu pura va kumeka va byela swa ku vanhu va rhandzana fanela ku va twa lirhandzu hi nkarhi hinkwavo
0: u ni lirhandzu
1: hina lowu ni ntalo swinene.

0: vule leswaku ku sukela loko ta vo sungula ku yimbelela ka vunanga byo rhanga a u yimbelela rap u gama u yimbelela a kizomba se u yimbelela marabenda sweswi ni gospel hi ntsima lani u titwaka kona na u tsaka u titwa swa ku kunenwa yimbelela swa ku tsakisa leswi swi yimbelelaka hi loko yimbelela yi
1: hi loko ni yimbelela a marabenda ni kizomba hi ndlela ya ku khanela ku vulavula xikwembu
0: yisona
1: ku ni tlakuxa a evangeli
0: yisona
1: xa ni tsakisa
0: a Joela urari a u kongoma yini vunanga lebyi kumbe mukongoma yini a vunanga lebyi byi khandzise xikan'we swona si a Joela urari lweyi a mukongoma yini niki aniki
2: a Joela urari kutala kala va vanti vaka va nga tshuka va ku kumbixana no ya teka xipelo ni filmara leswi ni nga swi hanya tolo ka masiku manje a swi na konekisa kumbe a swi tlhangani wa swipatsana i ku u ya kuma a minchumu na va swi sungulile gama wa swi tlaso tlhangana na swona na ni nga swi tivi a ni salanga a ni participaraka ka nchumu ni yo nghena porque ni motivi segunda feira terça feira kona eu famba ia gravar a ni tivi nchumu manje i kanele yini i munhu a nga lahlekeliwa hi ku pfumela a tsutsumela tinyanga hi mudyela swa ku byela Jehovha timhaka ta wena hinkwato yena nga ta hlamulaka khisa mukhongela a xikwembu xona xi nga ta hlamulaka timhaka ta wena hinkwato
0: yisona i ndlela ku va murhamba lava va balekaka ka ndlela leyi a va yi sungulile ya vukhongeli se va tlhelela se ka tinyanga va tibyela swaku a swa vona ku va swi kota ku va swi lulama va fanele ku va swi bikela ka tinyanga va nga swi bikeli ka xikwembu hi swona n'wina va rhamba swa ku va swi bikeli ka xikwembu xikwembu hi xo xi nga ta va rhangelaka xi nga ta va hlulelaka.

0: Mas como pode? Ele caco cansa Jeová. Ele chaco awani ranza ou ai ranza. Nambi ele vai joy. Ele joy a segunda ciclo. Ou nambi ativa chaco. Munzu guta kela. Uia joa. E na ai ranza e na ai chicota com isvalela. E quanto botis chaco. Shienti saco sim, chaco ganis zanzi sashilish. Enquanto mina nemo joy. Ou ani telela ne a joa, mas nambi short. Kotili akuba unetsiralela onya ili zanzu zako azina a malimiti
1: ishon yakense usungule doi 2007 kuba uimbelela i 2018 usungula ukhandlisa munaka kuna byala no karataka ka yona nzima leso isunguleke ekwika ko
2: Ya yaki i inono hela ikola ka kupumala atimale ta kufambala ya landza wa produtori shilin karatelile kusungunene proke ka invest inga sukala intaka mina nga tizona verde ni famala landzela u gravar ke khasala ku masho ku produtori anga kona mashikambi shilandzelelile imali shinyenge akuna jwala ka swona fiji kuna jwala 2019 figa mafika xawa neka kola ka mavabi lawani amanga ingela
1: covid
2: figa mishano neka lenka molwana mashikambisani fambila ndikude
1: isha
2: ndikude mashikambisika mishkel e so sine bela ku shitlhatsa tlhasa le o shikaluta ka xiphemu lexa xilika swona
1: kuna vela ka wena loko humelela munhu wa ku seketela una vela ku seketelo yi
2: an funa hi Esha kushava, ikuswana shifambisa kantiri lowo mbelele.
1: Mhm.
2: Akuna ximwani lexi nga ta nipfuna ka xona, ane kushava. Swa kushava, ku loko ni mali na swikota ku hamba video, na swikota ku ni promovera leswi ane leswi ya hinkwaswo lamukati, swi kulomukati ni fija timali. A xikona lexi u nga ta amona ti sava byela leswaku ni ku nyika xa ku ina hi nomu ndzi a nga xi endleli. Kambe ya na prava ku nyika kwa xave mali.
1: Kongometo ya wena ka ndzima leya vuchayi. Ewe wako unavela kuba autumjo wena nkwadzo uba mchayi kumbishana swo va kona leswa unavela ku shumesa swa nkarhi nyana uba utota gravara so sungula kuba umesa ati simuleto na IS messenger
0: ni navela swa ku autumi dza mina azima hlweni kola ka uchayi aningana swa ku shumesa ku sani swa ku ntawu tiva ninga switivi ive ku zandza ka xikwembu Manjani na vela shako ani kongomi mahlweni kola ka uchayi kusa akuyimbelele

0: oni shi rhandzaka Dejdi na Nali Mutsongo i vutomi byanga.
1: Loko amuyingiseriwa yini a navela ku va u ya mupangalata ka nkhuvo wo karhi, hi nga ringanisa muchato ni swin'wana ku endlela ka swona, wa swi kota ku va u kumeka ka nkhuvo lowu?
2: Na swi kota.
1: Maendlela a nga vewa ya nga wu kumisa ku yini mingiseti ku va a kota ku vurala?
2: A nga ni kuma hi nomboro ya 087 59 99 140 083 490 95 19.
1: Loko a muyingiseti wa hina a navela ku va a kuma vunanga bya wena a nga byi kumisa ku yini?
2: A nga byi kuma ka ku ni lawa swo swimanga ka Patani Music, kambe hi vela ku hi mapalo hi mahangalasa hinkwawo mapulatifomo swi leswaku va ta ma kuma a vayingiseti hinkwavo va le mutikweni.
1: Yeso marito gamo u nga ma vulaka tanihileswi u nga lani u pangalataka ni mingiseti wa hina hi wa yako?
0: Marito ya ogamu hi wolawo a hi tumbeni xikwembu xa tshembeka minkazi hinkwayo, a hi nyikeleni vutomi bya hina ka xona, hi xona xi endlaka, hi xona xi nyikaka, hi xona xi susaka. I na ni losela maxaka ya mina hinkwawo, vana va mina, vakulega va ka ku a nga va vantizweni kan mama.
1: U siye Alberto Langa, ku na Alberto Langa amtiri glory swa yandla ku va na yena ku ya u tlakuxa mavoko u losela ni ka yena Alberto Langa hambileswi ta vision muka ya nga tivani, kambe hi ni ku tshemba leswaku na yena ta tsaka emahlweni ku va a ku nyika a nkhinki kumbe a matimba laya ku va mu ya mahlweni ku va mupaluxa vunanga lebyi mu taka na byona bya ku tsakisa.
0: Kan mambu na losela Alberto Langa i xaka la mina na yena awu
1: hi swona. Marito ya vugamo ngopfu u nga ma siyela ka lavantshwa va navela ku va va nghenela ndzima leya vuchayi hi wa yako?
2: Marito ya vugamo ya mina i ku lavo va landzelelaka a ndlela ya vuyimbeleri a va emahlweni va nga godoli hi ku yona yi nonohanga maxikambi swi lava ku swi endle ku swi rhandza. Loko swi endla ku swi rhandza u ta tlhasa loko u lavaka. Hambiloko u nga dzi swi tlhasa lani ambilwini navelaka kona maxikambi kutsongo na tshemba leswi ku ta tsundzukela swo lavela ku u tiyisela ni hambiloko swi nonoha.
1: Hi swona hi khensile mingiseti ku rhandzeka ku va swin'we hi swi kotile ku va hi longolaka ku ta fika lonkarhi ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa. Vikiritaka i nkarhi wa ku fana loko a ni ta ma hlayisa hi ta tlhela leswin'we kona i pangalatana hi nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa. David Ntiman hi yena lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu, kasi Afonso Magoli a khomakhoma muchini ku va nongoloko wa hina ku fikela kwatsi. Bye bye, hi ta vonana loko a ni ta ma hlayisa.
3: Vunangani tinqambi letintshwa.
4: Nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wuntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10.
3: Ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.